0: wabale kuhulidiza, wabale kulanga na Radio Budu, Radio yomu tuwa wulijo.
1: Amanya gange bampitana kacharita ngaviride mukono ndoza abantu be mukono mwenamba lamusizako ne banange benkola nabo emirimu abana banga bankolere emirimu jange mwena mwenamba lamusiza mwe balokole emirimu ebulunje ate musigalenga mukyagonda era nga mukyakakala bya bulunje emirimu njagala bugwali ku radio saawa zino nga tonawulira byonna kwate namba yesimu eno
2: 0748 85 Chinana munya abiri mutano MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7 0 7 8 85 84 25 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
1: Enambe yomase yembozi jena gwira ugenda kubanga na wali kuredio kuna ujetaga kale mba densaba ujikuate bulonje mchala presenter mpise munaku etalo jika enaku joo inzo gamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nchali mwana mtu atobu baka buno njagala bugende ili abazadde yenso ngalwachi nze kuredio kuno bananga abazadde muguminkirize nga abana bamwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ojoonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwa mulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba nja presenter nabona abonanze gwolaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kubanze samanya mange ye nakulanga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata nankulula nantwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli we ntuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wange bala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ngenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku gomasi eva mu nze naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabona nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina waakuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona Katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera mukakitange ng'agaanye agamba nti muguminkirizaako awo wenkomye agenda afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka ngana mu 5 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye ng'amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja nkuba omusajja anvuma omusajja nnangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwa ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino bye bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolangaako akikolera maama wange teka kwa kupaka sange ni miro ngomami ya sindika agenda na apata ne mimbi nengenda ne mpaka saa ataka senta akavayo kabira kake na ye jukira ndiko omwana natuko okubula olugoye lwembika ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaliseewo nga nze zennyambala nagamba nti sirina kyakkola leka ngome ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 nenvaayo ate ne neekuba mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga yenna ekibuga sigamba kibuga Kampala okutuuka mu kibuga eky'emukono ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo teri atamanyi ennaku yannuma nga sirina gye ndaga kyokka mu kudduka nadduka kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo ng'omutima gunnumira omwana ate ne mbeera nga ngamba ne bwe nagenda ne mmonona muliisa ekimusuzeewa nenfuna omwami omulala omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava gwe nalonda ku kkubo nkuyisa bulungi nakuwonyaawo okusula nga nangiranga waakwebaka nakaaba neeba nange nga kyagenda mu maaso mukwate ennamba y'omukyalo ono
2: 0748 85 85 MTN eri 0768 78 77
1: bannange ennamba eyo njagala mugikwate bulungi kuba naawe ali ku radio saa zino tomanya esobola okukuyamba bwe naamalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennumi nga

0: mukwa mtu yenayi kubelewa ngana yabo na abona
1: 0 7 8 5 8 5 MTN yeli 0 7 8 8 0 7 18 7 7 0 7 8 8 5 8 5 MTN yeli 0 7 8 8 0 7 18 7 7
2: Enambe yo bwe yajimpa jukira nakasimu nali sirina nentambula nezira ye wange sada agajikubako naji nga akapapula bwe yakampa we nakateeka mukalega naye nga ntuule waka nenkaba amaziga negampitamu oluusi nga n'ekyokulya tukirina nali ndi awo kati ate enzira y'okubuuji nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa nannyini embuzi yasiba mu nze mbunjokyezza embuzi ye nakaaba naye nga sirina kyakkola ngenze mu kkomera sirina kye ŋŋenda kunonayo sirina agenda kunzijayo naye nga nannyini embuzi eyandinsasudde obuugi bwange bwe bayiye ate nze gwasasuza mbunayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa nakaabira amaziga mu kkomera naye nga ate kinkakatako okubanga neerwanako nze gw'olaba mukyala pulezidenti abampa ennamba eyo ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera naye nga bampadde ennamba eyo nga sinnafuna si mu kwenjikubira ate n'akaseera ke baajimpeeramu ate ye bansibira mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mu kkomera ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya tayimu ng'agamba nti waaki olwo nkozi obusibe mbumazeeyo ng'agamba nti nedda kuliko eya tayimu naye ŋŋenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ŋŋamba ŋŋenda mmusuzaawa bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangoba dda bambi nagenda okutuuka nga ennyumba eyali yampa aw'okusula nga tangobanga nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe bwe twatuukamo ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mugamba mukwano mpaako keeya tayimu tugezeeko ennamba eno nagamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko nagamba ginsomere
1: 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
2: ne tugikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi nenyamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye nenziramu ate nenkubira mukwano gwange ne mugaa simu gye wampa awamu ekutuka bukutusi nagamba nti nedda omukyala oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lwonagikubako kasita enaayitamu najja kukukwata naye olaba teyitamu oba olaba ogikuba nga ebuukako kububuusi tegeera nti ali bize ayina baakola kaba mukubira amasimu babeera bangi ate nebyakolako nabyo bibeera bingi
1: 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7 0 7 8 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
2: bwe naguma essimu yayitamu bwe twagiwulira ng'ekaaba ng'evuga ne tugamba ati oba taatukwate kuba baagambye nti abeera bize era ogwasooka teyakwata ne tuddamu ne tukuba ogwokubiri teyakwata ne tugamba oba mze ekisiraanene naki eno munnange gwe nsabye essimu nga yaŋŋamba kimu nga mbuuza kimu nti ye namba gy'ofiirako yaaki nga mugamba lindako tulabe nange simanyi baagimpa buwi nti yalina okunnyamba ne mugamba giddemu Nagamba damoji some nenji soma.
1: 0 7 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 8 8 0 7 18 7 7
2: Banango mukadde nakaima yankwata. Bwe yali akankwata yangamba nti ng'olabye n'amaziga agakulukutira ku mutima. Ye ng'olabye n'ekisiraani. Naye olunaku olwaleero ekisiraani bwe kigenda okukoma. Muka kitaawo yakuteekako ebintu bingi. Muka kitaawo yakuloga. Ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne muka kitange. N'agamba nti maama wo yafa ng'olina omwaka gumu. Era tomanyi wadde ekifaananyi kye. Okulidde mu kubonaabona. Ate laba bw'okula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo. Bannange nagamba nti omukadde nakayima alina nga andaba oba mukwano gwange ate ye yamukubidde essimu n'abimubuulira. Ne mugamba nti maama kyekyo ne ng'akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba. Omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino. Oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano w'ensula naye si wange. N'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli si wuwo era baakuwaawo okukuumawo. Naye mu bbanga ttono neyakuwaawo okukuumawo abadde agenda kugoba kuba bukyoyingira mukuumira mu nju tafunanga ssente zigimala ate nga bwe kyali. N'agamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu. Naye gwe waakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga ssente zigirongoosa. Ekitegeeza abadde agenda kugoba ng'alowooza nti olina kye wasimba mu nnyumba y'obutagimala. Bannange nakaaba. Mukyala pulezidenta buli lwe nzijukira olunaku olwo lunnyungula amaziga. Njagala tumbuka kaaba.
0: Musirikawo mukwano, sooka ogume ogambe abantu kuba kati ojjidde mu mmotoka yonna eyaka n'ebyoyogera ng'amba bannange. Nange ojja kumpa ku namba eyo kuba emmotoka yokayoka gyoyina ebweru ngirabe ne ng'amba yiyo n'agenda okunyuma ennaku eno yonna gye yawandiika mu bbaluwa bw'ati.
2: Ennaku yanva buto
1: 0 7 8 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7 0 7 8 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 7 7
2: Bwe namukubira n'angamba nti yingira mu nju wadde siiyo. Ne nyingira mu nju n'angamba nti bw'oba ozibiriza amaaso go fumiitiriza mu mutima gwo kikyoyagala. Ne nfumiitiriza mu mutima ne ndowooza ekintu kyajja kimu kyakugaggawala. Nemuddamu ne mugamba nti maama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwe ndi kati. N'angamba nti kyoyagala ky'otaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa. Nagenda okutunula mukyala pulezidenta asobola kugamba ki kye nalaba. Naye kye nalaba ly'essanyu mu bulamu bwange. Natambula ne ŋŋenda ku dduuka ne nsooka ne ngulako ekkiro y'ennyama anti nnina omugenyi.
0: Ekyo kituufu.
2: Olwo naakategeera nti nnina omugenyi alina okulya. Ne ŋŋenda ne ngulako ekkiro y'ennyama ne ndeeta ne banziriza ne balansi ne ŋŋa mukwano gwange agenda okulaba n'agamba ye nange oba mmukubire.
1: 0 7 8 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 7 7
2: Mukyala pulezidenta kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse. Era saawa zino mbadde ŋŋenda mu nsi z'ebweru okusuubula ŋŋenda e China ŋŋenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
0: kadamuko enamba isi mutomanya omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omuntu kagamba nga abulako ttabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati gyali eyo weekwate ennamba y'essimu eno
1: 0 7 8 8 5 8 5 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 7 Nsambu mumu sambu.
0: Atena Rita chekula vya kocha kwa ino mtima mungi. Okuja ku radio. Alisti oyambo ya aliwasi. Ayagala okweta. Ayagala okwegamba nguwavu bumudibubi. Bizibu bili bingi ne obasibu abu kya kamukadde buli kimonyi akisobola sibo kiri
2: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waite emyezi esatu ne mukubire simu nangamba atitambulo je nalino genda okunaaba ekyogero nga waise emyezi esatu
0: ngolwedde yakuwa sente nogenda kunaaba
2: bwati ngolwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeesa abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali okujjako emabega wali mu COVID waabeereddewo nga osangirawooko obugaali nga tukukyali mu lockdown naye tolisanga kagaali mu maka g'omukadde nakayima motoka zeezaafuuka nga boda boda wali kuba buli abagendayo tuba abayamala dda okututereeza naye ogendayo n'akunaaza ekyogero enamba eno ebadde nnumiriza nga seebaka tulo nga sigigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: 0748854 245 MTN eri 0768 1877
2: mukyala presenter kati mu maka ga taata nze omwana
0: tugamba bakyukira ddala
2: ne maama wange eyali tanjagala tasalawo kintu nga sinnatuuka kuba eriyo ne kuba nnyina ze yali ayagadde okutunda ettaka baamugaana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe baalaganga amagombe ga maama wange kwe mba ngenda nkaabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira famire kale bannanga abazadde nze mbakubira omulanga totulugunya mwana kuba siggwa omuzaala tomanyi enkyagenda kubeera atya bazadde bannaaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atannaba kwetuuka kuba munange nse bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali bigaanye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era ky'ova olaba akomako oyo omwana
0: toddangamu kuzaala
2: eno nali saddamu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nendabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda n'ankuba embaga kyenali susuubira nga ndifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba banasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: 0748 855 245 MTN eri 0768 1877
2: mbakubiriza mmwe mwenna weekwate ennamba y'omukadde
0: tomanyi kiki kyennyini ky'owulira tukyaziza omuwala muyita Rita Kagulu Rita Nakacwa okuva emukono bambi azze ku rediyo yaffe nganzi ajje atunyonyola ennaku gye yayitamu akowole n'oyo yenna ali eyo yasibidde mu nnyumba yo olw'obwavu nga tolina muntu asobola kukuyamba nga bakulaba bulabi bbule kwegamba buli muntu saawa zino ayagala muntu w'ayina nga n'emikwano gyo gyakwesamba wenna oliawo embeera ekuyisiza bubi bambi azze okujulira omukadde Nakayima agamba ekyo kyabwe kyokka ky'asobola omumuwa kuba talina kyamaanyi kyamuwa mukazi mugagga mukazi buli kimu akiyina n'okuyamba oyo ali wansi nga tolina buyambi bwonna kwegamba ng'ensi ekunyize tolina wadde n'asobola kukukwatako weekwata omukadde Nakayima
1: 0748 855 245 MTN eri 0768 1877
0: obudde kyayaka butuliridde mpenda Rita sibula kuba badde batuwuliriza abalungi
2: bannanga abatuwuliriza abaana bange benkola nabo kuba nze nswala ogamba omuntu nti mukozesa abaana bange benkola nabo mwebale gumiinkiriza kubanga mukolagana nange omukadde nakayima maama nkwebaza nnyo webale kundera
1: 0748854525 MTN eri 0768 0718 7
2: gwali yali munna kujikubeko
0: tabanange ebyo bivugambo mbere bulungi mwenda
3: bwe tugira ku myaka.

0: Obo olusi n'abantu tutambudde nabo. Nga bw'aba alina kyakwagalako, asooka n'akuwaawaayo kko ku bulabo. Bw'amaliriza n'akusaba ky'ayagala. N'obulwa w'ogaanira kubanga akikusaba yeefuula mukwano gwe, naye ng'omukwano si gwa ku mutima, wabula alina kye yali akunoonyaako. Mu bantu bwe batyo, nze ntera okugamba nti akiri okufiirwa omukwano naye nga si compromisinze standards zange okwekkiriranya ne Katonda, emu ku mbalayi teyekkiriranya. Abantu bwe tugenda mu ebyo Mukama by'atatulagidde, oluusi tukoola erinnya lye yatumugamba nti Mukama ombeere mu kino mpitemu bulungi, naye nga si yakoze eki, si yakikulagidde. Kwe kusanga omuntu eyeegwanyiza okuyitibwako batannamuyitako, naye nga naye afukamidde asaba, alowooza nti ayinza okukyusa ensingo ya Katonda etunule ku sayidi ye. Ebigambo bino bye ntandise nabyo olw'ensonga. Katonda nagambye nti alina obuyinza ku bitonde bye byonna bye yatonda, era w'amaanyi ku byo. Kyokka ayagala tumukkirize era tutegeere n'amaanyi ge. Kristo mu kitundu eky'olwaleero mu njiri nga bwe tugisomye olwaleero, mu ssuula 14 mu njiri nga bwe yandikibwa Matayo mu lunyo lwa 2:2, Kristo ayolesa amaanyi n'obuyinza bwe ku bitonde. Kyokka obuyinza buno abugererezaako n'okukkiriza kwaffe. Tugenda kumenyaamenyamu mpola mpola ate tutuuke we tuteekeddwa okubeera. Mu ssuula eno olunyo lwa 2 lutugamba nti amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembere okugenda emitala w'eri amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okubisiibula ebibiina, n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera yaliyo bw'omu, naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Yesu yalina ebibiina bye yali ayigiriza. Ne bw'amaliriza n'agamba abayigirizwa, mugende gye tunaasula, mugende kamale okusiibula bano. Kristo n'abasiibula, ne bali ne balinnya eryato ne bagenda, ne bamulekawo yekka nga talina lyato. Bwe bamaliriza n'agenda ku lusozi n'okusaba, n'amala okusaba. Ne bwe yava okusaba, ennyanja nga terinaako kizinga, osobola okulengera eryato gye lituuse ng'okalaba kaato katono abaali babaddeko ku nnyanja, n'okalengera n'ogamba nti ei baabali. Naye bwe baali batuuse gye bayita ebuziba, n'alengera eryato nga lyesuukunda olw'amayengo kubanga amayengo gano n'omuyaga gwabafuluma mu maaso. Bwe yalirengera, muliyo abiri ntandaga nti awo ekiro mu kisimuka eky'omunaana n'ajja gye bali. Baamulese eno, baba mu kisimuka eky'omunaana mu kiro, Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Bwe yali ng'atambula ku nnyanja, nti abayigirizwa be bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira, ne bagamba nti dayimooni. Bwana ndawula ebintu ebibeerawo nga tebitera kubeerawo. Munnanga abantu tebakkiriza maanyi ga Katonda, babituumirawo emizimu. ne Yesu bwe baamulaba ku nnyanja ne baganti ya
1: mubatiza
0: eno daimoni ya ku nnyanja tayinza kuba mukama ffe gutwalisa tayina lyato
1: singa tayina lyato
0: bane mukama taakole ku bya magero na ye abantu bano tebajjukira bigambo bya Zabuli ye nsanvu mu musanvu olunyiriri olwe 19 lwayogera ku bigambo by'ennyanja ne Katonda katugende yoko Kristo okutambulya ko ku mazzi si kipya jibali jali ye Zabuli ye nsanvu mu nsanvu olunyiriri 19 lugamba nti ekkubo lyo lyali mu nnyanja n'empenda zo zaali mu mazzi amangi n'ebigere byo tebyamanyika. Ebigambo bitegeerekese ebyo
1: kufunye bulungi
0: ekkubo lyo lyali mu nnyanja n'empenda zo zaali mu mazzi amangi n'ebigere byo
1: tebyamanyika.
0: Katonda otegedde nti bano okumuyita daimoni ebyo baali tebabitegeera. Mukama waffe taziyizibwa. Kankubuulire Bayibuli etugamba nti mukama ateme kkubo awatali kkubo. Pawulo bwe yali ng'asibiddwa mukomera mu Ruumi Bayibuli etujjukiza mbikola by'abatume nti nga bamusibyeko enjegere nga bataddeko basirikale nga ne geetisi mwe bamutadde bazisibye ekkomera ne likankanyizibwa enjegere ne zisumululwa. Bwe baalaba basirikale bano Pawulo ng'atambula gwe basibye enjegere ng'ali free ne bakankana ne bayuugumizibwa. Kiki ekinaalema nno Katonda? Ki ekinaasiba Katonda okukola? Mu magombe akubamu ekkubo n'azuukira n'avaayo. Mu nnyanja atambuliramu. Mu muliro tujjukira Misaaki na Abednego. Namu akola ki?
1: Abeeramu.
0: Ewa Danieri naye aliyo. Ye Katonda ataziyizibwa. Katonda Kristo ono bamulaba abayigirizwa bano ng'atambulira ku mazega nti eyo daimoni. Biki ebyabeerawo? Baatya nnyo. Abantu balabise nga tebatidde ntiisa ya Katonda naye batya nnyo sitaani. Bibamulaba baatya songa badde babeera naye buli kiseera. Omanyi wano mu Buganda osobola okubeera n'abantu nga bakuyisaamu olugaayo naye bw'omaloofa buli muntu yeegenderezwa omulambo buli aguyitako neyeyombeeka bw'ati buli aguyitako n'alyoka asinza ati n'ogamba maama ngamba leti mumusinza nga mulamu. Bwe tukyusaako mu mbeera
1: tufuula ku mbeera
0: abantu batutya oba kiki? Naye ne bano Kristo bwe yakyusaako n'atambulirako ku mazzi bulijjo nga bamanyi nti wa ku lukalu ne bamubatiza ekirala. Omuntu asobola okuyisaamu akagaali nimune bw'okyusa ku mbeera ng'ate atya abantu ba Buganda batya abafu naye tebatya balamu. Nene bano batya Yesu ow'oku mazzi naye ng'ate Yesu ow'oku lukalu balabanga owa bulijjo. Twaga tweyongereyo nti bamulaba ne bagamba nti eyo daimoni era ne beekanga nga batya. Olunyabira omusanvu nti amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddemu omwoyo nze nzuuyo temutya. Naye nga be bagamba mu kutya okw'ekitalo oyinza okuwulira ebiwojjolo nga bikubuuka mu lubuto n'owulira nga we no linga atanalia kantu konna no ulira wansinga musisa ita Yesu yabaga nti muddemu omwoyo temutya nze uyo Petero yali mwangu namuddamu namugamba nti mukama wangi obanga gwe uyo ndagira nzije gyoli ku mazzi namugamba nti jangu Petero nava mu lyato yaina obuvumu kubanna abalala
1: kubanga obeera ogenze kugezesa
0: n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu ebyaleeta obuzibu lwe lunyiriri olwasatu olwasatu nti naye bwe yalaba omuyaga n'atya n'atanula okusaanawo n'akaaba namugamba nti mukama wange ndokola
1: amangu ago ata afunyemu ogwa toma
0: bwana ndawula wakati mu bulambu nobwo kukiriza bubera challenge doba butisibatisibwa okutya
1: kwanze ndowooza engeri gye kiri nti mukama we yamuga nti jangu omuyaga ne bwe gwandize yandibadde amanya nti focus eri nti mukama wange yangambye nzije
0: ebyo bwe bityo bibiri naye abakkiriza okukkiriza kwaffe
1: kuwuguka wuguka
0: si kuwuguka kuvuganyizibwa okutya okukkiriza kuvuganyizibwa okukola ki
1: okutya
0: okutya kujja olw'omuyaga oguyita mu bulamu bwaffe ensi eno eringa ennyanja omanyi bwana ndawula abantu basaagisa ensi ensi si lukalu si kyangu kya kugiyitako ensi eno tusaabala mu nsaabale naye okuyita mu nsi ng'oli muwanguzi nga toguddeemu kisa kya Katonda na komandi ya Yesu nti jangu naye bwe tuba tutambula ku nsi kuno kuliko omuyaga ogw'obwavu oguyita vu noga nti maama ngudde kuliko omuyaga ogw'endwadde oguyita ne guugula noga nti nze nsanyeewo
1: gubadde guntutte
0: oba olyawo omuyaga ogw'ekikazi ekiyitawo ekyebigula ne guyitawo
1: noga nti bankigoberere kenokula ne guggwe noga nti ekyo nakyo nkiwonye
0: kuliko omuyaga ogw'ensimbi noga nti oyo yalina ensimbi wese swamuleka n'emiyaga emirala gyonna nga bwe giri kuliko omuyaga ogw'okuyaayanira ebingi ensi eno nnyanja
1: tuugamu mpuge
0: naye Kristo ng'atugambye nti jangu ebitutiisa ffenna Kristo be yayita ebitutiisa tebibulangawo Petero ku nnyanja yatyako muyaga newankubadde yalaba Yesu amuyita ng'ayimiriddeko era nga muwanguzi taguddeemu naye bwe yabiraba bw'ati n'atya oluganda biki ebikutiisa okukkiriza nage kuvuganyizibwa okutya ng'okutya kujja olw'omuyaga ogukola ki oguyita mu nnyanja y'obulamu obwaffe Petero bwe yalaba ebyo n'atya tulina oluyimba lugamba nti ebyo

0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza radio buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wanok radio buddu.
1: Gwo mukyala obadde okimanyi nti okulwa mu nsonga zaffe ez'ekikyala kiva ku busimu bw'omubiri gwaffe okukyankalana. Kale bw'oba oziruddemu oba ng'ofuna obuzibu ng'obwo, dduka mangu ew'omusawo asobole okukuyamba. Kiyinza okukyankalanya n'enzaala yo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Obumalirivu obuyiiya n'okwewaayo.

0: WGN. Acaba com essa. E olá, verdade, Catarina, mas aqui estamos sabendo, gente, olha com a Gaudiza. Tudo bem, sabe? Eu comi de mucano, guangue. Viva! Akaimba kukaweleza kumwena mwena abaka fumbiru anamu abaka wasa waka wasa na kubiri nemu atandise dobu kufuna butakanya kaba weleza kumbi kaba nyumire ntimbaga lizo bufumbo obulungi wakamu wasa wakamuleta nawe wakamu fumbiru na kubiri zoka obutakanya bwa atandise damaka kareno tulumbe sawa yo kubiri mkwano gwange kubole kwanga kwa Sunday special tamba fena nyongino kujukiza kwa mkwano gwange nti ebisele bimu waliwo mtu katonda gwale tambula mubo ngo omukisa gogugu na kuitira moyo nti singa mwegatta ne mukwatagana oja kwesanganga mtu usekubuwanguzi nga mukoze bingi ebyanagwano bantu banji nyo betulabiyeko era bantu banji bebogirako nti agundo oyo bwe yali akwataganye ne egundi bali baine bali bakoze ebintu ne kuva we baya ukana ebyagundi byagotana oba agundi nasigala nga ali mulungi oba bonna buli omu yagotana bintu byadde mabega ebiseera bisinga mugwano gwange oyinza okulowooza nti omuntu oyo gw'okwatagane naye oba gw'oli naye afunira ku ggwe naye bwe buli kyanga mwawukanye wojja okumanya nti naye naawe wali ofunira ku ye ebiseera ebimu obeerawo n'osaba Katonda akuwa omukisa ofune Katonda n'abaako omuntu gw'ayitiramu n'amuleeteramu omukisa gwe omukisa gwe nga gwina kutambulira ku gw'oli bwe mukwatagana ng'emikisa gyammwe gikwataganye mubaako byemukola ebyanaggwano laba bw'otuuka n'olowooza nti oli afunira ku gw'oba oli gw'amuyamba bwe mwawukana bw'omanya nti n'oli yalina valiyu mu bulamu bwo so bw'obangako omuntu gw'okwataganye naye oba akadde kano ng'olina omuntu gw'oli naye nga mulina byemukwasaganya nga bitambula ng'olaba mulina byemukola ebyamaanyi fubanga nnyo okulaba butya bwe musobola okuziyiza okumalawo obutakwatagana gwe naye oba okuziyiza amakubo gonna agasobola okubaleetera okwawukana musigale nga muli babiri ojja kwesanga nga mutuuse eddala ku byamaanyi
1: essaawa wano ku Radio Bujjo essaawa ziri bbiri ez'okumakya budde bw'essuula essanja webale kuwuliriza Radio Bujjo
0: nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano egya Radio Bujjo kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Bujjo at 25 nga 23 omwezi ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Bujjo omuli byojjukira by'omanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mboozi Radio Bujjo okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli ssentenkavu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni olwata kawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Bujjo nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga
2: Radio Bujjo yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopras bye abuza DJ Daniel mupira gudda wa
3: Daniel shau mashihata ukuza nyatuza saidi chi
2: kyasigo mpira gubye Obama Junior kyasiga gwade kaiwa Cosma nagwereza Jacent Jase Kalingoma agwereza Musa Alex Chitunga ona atagala Sonko Junior gumubye ka kubye mulunji nyone kusanga muzaika madi gwa
0: Kale na bantu b'ekyensiiga majiri katika mukalokoso dimo marembo Chitunga buliro geyaze mukanala lwe mode Kalingo machato kolo kiseleketi n'ebitundu ebiranyewo Fena kusande nga 23 ogw'omunaana tusaleke ekyensiiga mu tawuni anti Radio Bujjo esazeeko Radio Bujjo at 25 bwe tuogera ku myaka 23

kotera mubudde obuna bategezebwa tuwera bila fundraising dinero nga 15 gw'omunana Cryo Suits Bugorobi mu Kampala. Bannamasaka, are you ready?

0: Chinjagala uko mpezo mupira okusinga ku radio zonna.
1: Hey, you are radio of that 25. Radio yo mu Abidjan.
2: Amaudi la gese nsudwa. Ageke nenyeze dwa. Amaudi la gese gika. Ganoge maudide. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radioofthefam.com. Radio yomu tuwa ulijo.
3: Wasuzo chano mlonja uliriza, ge maulire ku radio budu radio muntu wa ulijo. Omugave muzukulu wa ndugu wa Chibombo Salim, zentele deo gaba sumira. Bana Uganda bakubiriziddwa okugenda maso n'okwettanira enteekateeka z'okwekulaakulanya naddala nga bakozesa enteekateeka za gavumenti omuli Parish Development Model, omuli emyoga ssaako n'enteekateeka endala nga ze zigenda okubeera nga zibayambako okusobola okubeera nga beegobako obwavu. Ng'ayogerako ne bannamawulire, omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti y'e Buikwe, Jinja Mete, ategeezezza nti ebintu ebisinga obungi bannayuganda babiraba ne bagenda maso n'okubeera nga babinyooma, so nga ate gavumenti ebeebireese okusobola okubeera ng'ekulaakulanya abo abeetaaga okwekulaakulanya. Ono ategeezezza nti n'abantu abalala bangi abeesuulirayo gwa nnagamba ne batettanira nteekateeka zonna eziba zireeteddwa, so nga ate abo ababeera bagezezzaako okusobola okubeera nga bazettanira bingi bye bafunamu. Ayongedde okubiriza abakulembeze naddala bassentebe b'ebyalo n'emiruka abalondeddwa okusobola okubeera nga bateekawo emisomo egy'enjawulo ku byalo byabwe, bannayuganda basobole okubeera nga babangulwa engeri gye bayinza okuganyulwa mu nteekateeka eno. Ate mu kiseera kino ng'abalimi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakyagenda maaso n'okuteekateeka ennimiro zaabwe okwetegekera sizoni ejja, abakulembeze mu disitulikiti naddala abo abavunaanyizibwa ku nteekateeka za Parish Development Model basabiddwa okuvaayo okufulumya enteekateeka ze balina ez'okuyambako abalimi naddala nga babawa ensimbi nga zino zaakubayambako okusobola okubeera nga bagula ebijimusa ebigenda okubayambako okwongera ku makungula naddala nga okulima kutandise. Baba ayogera kone radio wood radio muntu wa bulijjo, kansala akika ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi mugombolola yemu nga yakiikirira abantu b'e Butenga, Munyana Abdul Noordin ategeezezza nti kano ke kadde abavunaanyizibwa ku nteekateeka ya Parish Development Model okutandika okufulumya byonna nga bwe bigenda okutambula olwo abalimi bafune essuubi ku ngeri ensimbi zino gye bagenda okubeera nga bazikozesaamu. Agamba nti abantu abasinga abakozesa ensimbi eza Parish Government Model baziteeka mu nnimiro nga n'abandi bagula bijimusa okusobola okwongera ku makungula gaabwe, nga n'olwekyo kintu kyandibadde kyavunaanyizibwa nnyo abantu bano genda maaso n'okubeera nga ensimbi zino baziwawa ng'obudde bukyali ne basobola okubeera nga baziteekateeka. Akyukidde n'abo abagenda maaso n'okubeera nga bafuna ku nsimbi zino okuzikozesa obulungi ssaako n'abo abaziwezezza nabo akadde akawerako okusobola okubeera nga bazizzaayo, ate n'abandi nabo basobola okubeera nga baziganyulwamu. Ateka akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga kavuddeyo ne kasaba bannayuganda naddala abo abavuganya ku bifo ebitali bimu kulondebwa kwa bassentebe b'ebyalo okwakaggwa wabula ne bafuna obutali bumativu nga balina okwemulugunya kwabwe basobole okutwala eri akakiiko kano kasobole okubeera nkabayambako okufuna obwenkanya. Mu ngeri y'emu era akakiiko kano kavuddeyo ne kasaba bannayuganda abo abeesimbawo ku bifo eby'enjawulo wabula ne bawangulwa nga beetaaga okubudaabudibwa nabo basobole okubeera nga bakatuukirira ne basobola okuyambibwa. Eri Kasirye nga ye ssentebe w'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu disitulikiti ya Wakiso asinzidde mu nsinkano gy'abaddemo n'abakulu mu disitulikiti eno, n'ayongera okutegeeza nti abantu bangi abafuna obutali bumativu mu kalulu akawedde kyokka nga beetaaga okubeera nga bayambibwa naye mu kaseera kano nga tebannafuna kuyambibwa. Agamba nti bagenda kukola buli kimu ekisoboka okusobola okubeera nga balondola emisango gyonna egyawaabwa abantu ab'enjawulo abataamatira mu kulonda okwaliwo. Ono era ategeezezza nti kano ke kaseera bannayuganda Uganda ato kwenyigira mu bintu ebigendo okubakulakulanya bave mu mbozi ebyobufuzi kube banji mu kaseera kano abakyalemedde ebyobufuzi songa te ebintu bingi ebayina okubeeranga bakolako okusobola okubeeranga bakulakulanya ebitundu byabwe abakulembeze na baba sabye okusobola okubeeranga batambulira ku bwetaavu bw'abantu okulaba ebyo ebisumbu abantu baabwe basobola okukolagana n'abakungu ba gavumenti abayinza okubayambako okubanga basakira ebyalo byabwe yes sente bwa disitulikiti ya Wakiso engineer Ian Cheyune Sengonze agamba nti nabo bagenda kuwatira wamu n'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu okulaba ng'abantu bangi bafuna obwenkanya wamu n'okusaka okuva waggulu okutuukisa ddala wansi olwo abantu mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo nabo basobola okubeera nga bafunamu ate yakulira kkooti ento mu disitulikiti ya Wakiso Naume Shikoe avuddeyo naye n'ategeeza nti bakwatira wamu ng'ekitongole ekiramuzi okulaba nga bannansi bakulaakulana n'okufuna obwenkanya kubanga ewatali bwenkanya n'enkulaakulana ebeera ntono nnyo kyokka asabye bannayuganda okukwatira awamu n'ebitongole byonna ebyesobolayo okusobola okubeera nga birwanisa obuli bw'enguzi basobole okulwanyisa obuli bw'enguzi busobole okuva mu ggwanga kubanga ebintu bingi ebigenze mu maaso n'okubeera nga byonoonebwa nga n'ensimbi y'omu w'omusolo nnyingi egenze bw'ekyettayo kyokka ng'abagirya be bantu abayinza okubeera nga bakwatibwako agamba nti luno looya lwa mu nnyindo buli omu alina okubeera nga yeefaako okusobola okubeera nga balonkoma abantu bano bwe bateeberezebwa okubeera abali b'enguzi basobole okunoonyerezebwako n'oluvannyuma ensimbi y'omuwi w'omusolo ereme kugenda bw'ekyottayo ate bo bannakibiina kya NRM ku mitendera gy'emiruka mu disitulikiti y'e Kalungu bavuddeyo ne bakukuluma byansusse eri abakulembeze baabwe okuva waggulu be balumiriza okubeera nga beezibisa ensimbi ezandibayambyeko okunoonya akalulu k'emiruka nga ensonga lwaki abamu bawanguddwa bano aboogeddeko n'omusasi waffe Martin Kalungi bategeezezza nti ensimbi nnyingi zibawulira nti zaabaweebwa okuva waggulu kyokka wansi buli omu baamuwanga emitwalo 14 ekintu ekitaabayamba okusobola okubeera nga bajjayo obuwanguzi so ng'ate ensimbi ze zisinga okukola mu kaseera akakalulu omulungi awuliriza bwegatu begatambudde agamakya g'olunaku olwaleero ogakusomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakuumira mpeera abatukuumire agunde gundo omuterega
2: Gigaba dama ulide wano kuchendamu nana katunyeze mnana chendamu tana katunyeze tan neku www.radiofm.com radio yomu tuwa ulijo Deri omu kama, wewonge yomu ngaloze ngo twega teko mkusinza no kutendeleza katonda mprogwa mtu musinza bulidwa sande Tumusinze
4: Katondo mwiza uli kantu kitaffe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemi ne mujye mikono ja fe na fe na tu mukisana obula mu bulungi
5: amina
4: mukama atuwe neema gemanya gatalika eneme eyu gatuwero etuyambo okukola bino ebitasoboka mu bwangu okubitegeera ate n'okubitusa kubalala Fina tusasanyo kwa kabaka wakato mkama aviri na mbu.
2: Buli wa sande kumacho kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano. Tumusinze, katida mwesu ubi, ngaweze rio mkama. Ngo uliriza program tumusinze buli wa sande. Wanoku radio budu, radio yomu tuwa bulijo. Manyebifa mwusebu liwa sande kumacha okuva kusawa tanu paka mkage zomu tundu na omu kubuchi bombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mpruga mkalimagezi
6: zomu gave mwuzukuru wa Ndugwa Kibombo Salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
2: kalimagezi
6: mwutunuli raizi la hili ebiyo kuluwa nsabi yekoze sa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Iran bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile chakisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msele wili amini ya liyafuga bali bakomando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomita azi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ayu ye setting je gamba Israeli jerina
2: buli wasande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katibeno muma nyingo manya vio wade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabigena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa ulijo obumani nivawia na no kwe wayo

0: fullness, the God is the earth and its fullness. Tiyona ebiri mu nsi byagani bya Katonda. Era tuyina oluyimba tuyimba nti atenderezebwe. Bw'ogenda ogobera ebitundu by'oluyimba olwo, olaba omuwandiisi waabo agoberera ebintu ebyo ebiri mu nsi. Ebinyonyi eby'omupanga, amazzi, emiyaga byonna. Abooluganda n'olwaleero omukama atulaga amaanyi ge mu kusooka nga yeeyoleka omulanzi Eriya. Omulanzi Eriya yali mulanzi mukulu nnyo mu kiragano ekikadde. Amweyoleka mu kaweewo akaseeneekerevu. Eriya yali ansuubidde nti mukama ajja kujja mu maanyi tuulidde, omuyaga ne gujja, ogw'amaanyi ne gwasa n'amayinja tiyaliimu, ne wajja omuliro ogw'amaanyi tiyaliimu. Naye akaweewo akaseeneekerevu bwe kajja, Eriya n'ebikka ku maaso nga kiraga nti mukama yali mu kaweewo ako akaseeneekerevu. Ate etuwulira mu vanjiri ate omukama ate olwajiri ya Kristo ajjidde mu maanyi ag'omuyaga, agusunda eryato, abatume batidde bawoggana, omukama najja alaga nti mutya. Petro laga nti bakuwe mukama gwe bali bamaze okuyita omuzimu tintakida ntambule ku mazzi, mukanaga nti jangu. Ate Petro bwabusizabusiza nakka mazzi naye n'atya, omukama n'amuwanirira n'amusa mu lyato. Ate mu ssomo eryokubiri Pawulo ntume tumuwulira nga naye ezakyobe zimuli bubi nga ziva mu Bayudaaya ab'eggwanga lye abaali batafaayo kuyabayigiriza, nga bamuyigganya buyigganya, naye yeegayira omukama. Ng'omukama yasitula omukono n'ayamba Petro, era bwe yasitula omukono n'ayamba Pawulo n'amuyisa mu bizibu ebyo byonna. Abooluganda abaagalwa, naffe tuzze wano nga tulinga ba Petro, tulinga ba Pawulo, naffe nga tuyina ebizibu byaffe eby'omwoyo n'eby'omubiri bye tuwulira nti bino bireme tibiyinza kusoboka oba biyinza n'okunzija bulamu bw'ensi eno. Naye omukama atugumya n'ekigambo titimutya, yenze ndinamu. Omulanzi Eriya abamumanyiiko ebifaayo bye yali mulanzi w'amaanyi, era yasobola okufukaza abalanzi ba lubaale ababba. Ekiwunya ekyo yakola nga balemeddwa okuyita Katonda ye n'amuyita, ekyo bwe kyasoboka omukama ng'akikoze omuliro guzze gwokezza ebyonzera bana abalanzi ab'obulimba nibabatta bonna nga 14. Obuddo bwe Eriya bwe yalimu obwakabaka Ahabu, obwakabaka bwa Isirayiri bwetemyemu nga Solomoni amaze okufa, waliwo kabaka bwebayita Akabu nga yina mukazi we gwebayitanga Jezebeli. Omukazi oyo nga yina balubaale bangi, kati balubaale abo Eriya be yatta nga balubaale ab'obulimba abaali babuzaabuza abantu. Kati ng'amaze okubatta omukazi ono n'abakyala b'Obuyudaaya, ayigganya Eriya ng'ayaga naye amutte. Eriya adduka okubonaabona n'atuuka n'okweyagaliza okufa. Kati mu mbeera eno agenda ku lusozi, olusozi olwo omukama kwalabikira bakolera ebyewuunyo ng'amusaba amuwonye oba aveeyo n'amaanyi afugaze abo abali bamuyiganya. Kyokka Eriya yali alinze ekintu eky'amaanyi, mukama ajja kujja mukubokola byomwawulire ati bamuyiganya nabo batye, ate omukama yali ajjira mu kaweewo akatono. Eriya n'ategeera nti mukama waali. Naffe n'abooluganda omukama ayinza okujja mu maanyi agakanga oba ayinza okujja mu mbeera ey'ekimpowooze. nga gye tusaba omukama oyo atuwa amaanyi okutegeera gye tuyita discernment nti omukama waali, omukama yakoze kino, omukama ampita nkyuse ku bulamu oba wano ntereezewo bwe nti. Kyokka ng'ekintu ekyo tekijjidde mu maanyi mangi naye kijjidde mukawewo akaseeneekerevu. Faka nno okusaba omukama ku lunaku luno nga gye tumusaba bito tongere okukkiriza ng'abatume baasaba Yesu ntuyigirize okwegayirira n'abeesala kitaffe ali mu ggulu naffe gye tusaba. Kubanga omukama amaze okuliisa abantu bangi nga twawala ku sande ewedde kati abatume tuwudde n'abawaliriza abaati baagala genda nti mugende mbasangeyo. Kyokka obudde tibwali bulungi, mukandula ali amanya embeera naye ng'ayagala abatume bano abanyweze mu kukkiriza kwabwe. Batambula omuyaga ne guyitirira ne bawoggana ne batya, kyokka omukama najja ng'atambula ng'amanyi obuzibu bwabwe. Bamulengera basooka muyita muzimu, kyokka naga nti mutya yenze, ne baddamu amaanyi. Petro baga nti ayina ki gye twandise mu luzungu impulsive character, mwangu ayanguwa era ayanguye ng'omukulembeze wa banne tibayigwe. Si bangi abalisobodde okukuleeja oluganda muffe nti nzikiriza ntambule ku mazzi, naga nti jangu. Kati Petro ate mu kutambula ate na obw'omuntu ne bukomawo n'atya, kaba mukama nti lwaki obuusiza buusiza. Petro bwe yali ayina amaanyi ng'akkiriza mukama yagenda bulungi, bwe yabuusabuusa yalandika okukka. Naffe abooluganda nga tufunye ebigezo, omukama yagala tubeere bavumu obubutatya obutaterebuka, kubanga bwe tutya ate amaanyi ago gatugwamu era n'abatulinabo nabo batandika okutya nti bane taata atidde, ndala abaana bane maama atidde nti ate ffe tuli luddamu. Kale nno twetaaga obuvumu obwo obuva mukama, obutatya nga tumwesiga ajja kutuyamba nga yayamba abatume. Mukama bw'atuuse mu lyato omuyaga ne gukka ne bajja ku bigere ne bamusinza ne balaba obwakatonda. Kyokka abatume bano tebajja kukkiriza kufuna kukkiriza kumala okutuusa ku nkomerero ya mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okusujjira mu bafu nga 6 Agosto mu wiiki muno alwakuna twakuza olunaku olwameyoleka. Kristo yatwala abatume abasatu ne Petro nga mwali olusozi kali kusozi n'afuuka obulala, Eriya n'alabika ne Musa. Kati abatume ng'ayagala kugumya era kukkiriza kwabwe nti muleme okutya ekisa ekyesittaza eky'omusaalaba ng'abalaga nti omusaala gujja kubaawo bamutte naye ajja kuzuukira. Abatume era okufuna amaanyi ag'enjawulo esemala kuzuukira mu bafu. Kristo nno atuyita naffe tubeere bagumu, tujja kuyita mbisoomooza mu nsi muno tuli mu mbeera tulina omuyaga gw'ebyobufuzi ekituufu nga buli omu akiraba noli nakutuza ekifuula ndenge Bishopu Ziwa mulabe waliwo kakikitoka akatambula ali ndoza ewa abasosoloti naga nti abantu ne basimba 30 ne musimba nga bamubadde musimba era yeebaka abantu 3 nti aneebako 12 oba 3 n'asinga kigamba omuyaga ogwo ogamuntu nakusirwaza anakutuza ku levo kaye omukama atugumya ebyo bijja kubaawo mu nsi n'ekitegeeza nkitaliwo. Obwakabaka bw'abalasha bo tebakkiriza mu Katonda era emabegako nga Eastern Bloc okumpi yonna y'abakomunisiti niyo
1: kuka majaji ka papa Yohana Paulo mwaka gwesavu munana ngava munsi ya Poland nafugaza ubakakaba ubaka komunisti ensi nyingi nezi kutoka kulasha ila katilasha amanyi batuno nyo ezi omukomunisti tibuchavuka songa bwatisa kunsi nti edine ejja kugwawo naye ngomukama wali emiyaga ejo togenda abaluganda okwesabira omukama atuwa amaanyi tuyinza okuba bulwadde bukulemeddeko bishopu tuyagenda nga ayina akantu kayogera nti olumpevu luyiti togenda nti ha tilino serumbe buno bulwadde akati awo ng'otandisa okuterebuka okunoonya wa ate mukunoonya ogwo kakananga katonda omuvuddeko ate gubadde bwesize mukaano tumusabe ebitusoomooza bwavu amaka gagala kutabuka n'ebintu ebirala bingi abooluganda buli omu singa wanaayimirira yandyogedde bingi naye ate n'obubonero obutulaga nti mukama waali bungi kiringa ng'obadde ovuga ekidduka n'osumagirako ng'oli mu luguudo wakati n'ozukuka n'oga nti nti singa wadde emotoka ebisa sayidi eri nadi sijja kuyitawo awo kaba kabonero era tuddamu kwebaka era n'abaganda baga nti n'omuto akubira engoma n'okola ki n'ozina akabundu kakibanga mwana muto mwana yakulazaako nti taata tingodde ekiro buli budde akabonero ako nga katonda ayise mwana ono bwakatwala nga kikulu atera kuyamba okukyusa ku bulamu bwo ngeno okwesabira mukama oyo eyoleka abalanzi nga eriya neyoleka petro n'abatu abalala ku mazzi nakakanya omulaga nalaga amaanyi ge era neyoleka eri paulo mutume ng'abonabona n'abayudaaya kyannakuwo nti abayudaaya n'okutuusa kati tyana bakukkiriza mu kristu era mu wiiki entukuvu ku lwokuna tusabira abayudaaya nti nabo bakyuke naye kiti kitegeeza nti katonda taliiwo bewunye eggwanga mwe yaviira ddala ate nebatamukkiriza kyo kiba kyesittazo naye yentereeza y'omukama omukama nabo bantu be era naffe twere bagumu abantu abatakyuka mangu omusabidde toterebuka yongere okumusabira mpola mpola omuntu ajja kukyuka wesiga omukama kubanga omukama talemererwa
2: ampulirizo likodi ebuddu ey'omuntu wa bulijjo programu tumusinze nkwebaza nnyo wenna akyekumiddeko kuliseyo mu njigiriza eyo omukulu gy'akomekereza Reverend Father Kayua okuva wali ebukalasa yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa ekyo akati ffe tusazeeko okuva eri tukomye wano mu studios okutwaliza awamu tugenda kugendako ko omulango obwakamu bwaffe betukomawo ogenda kuyita ku masimu gaffe otubuulire gwe enjigiriza ekutteko etya ey'olunaku olwaleero mukama waffe atutegeezezza nti ffenna tuyita mu bisoomooza eby'enjawulo omuyaga mungi ogututwala ffenna mu mbeera ez'enjawulo mu bulamu obw'omwoyo ne mu bulamu obw'omubiri aleese ekyokulabirako ekyaba LC abalondeddwa jjo nti nga waliwo owamu walabye nga ono afunye abantu 30 bali kulayi ne balabika aye ne balangiriramu ow'ekikumi aleese ekyokulabirako ekirala gwe ng'omuntu ntusobola okubeera ng'osoomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo mu bulamu bw'obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri n'owulira nga byo bigaanye bw'owulira okusoomoozebwa okuli mu bulamu bwo omuyaga ogujja mu bulamu bwo ng'olaba gukujja ku kkubo ly'omukama gwe ng'awuliriza lyo budde y'omuntu wa bulijjo okola ki ki ky'obadde okola kiki ky'okola ayongedde okutugumya nti omuyaga gwonna nga guzze mu bulamu bwaffe embeera enzibu yonna tugane kuva kkubo lya mukama kubanga yatumanyi endya n'ensula yatumanyi ye yatutonda era tewali kitubaako kyatamanyi awo nno okumwegayirira kyekisinga obukuru recorde budwe yo muntu wabulijo program tumusinze nze sebufu matia kiriza mukasera kana tugende ko komulango wabakamba febe tukomawo tugenda kutandikirawo gwe awulirizo jja kuita ku note 75 nga tukomiyewo chenda mu munana chenda na mu mwenda atano mutano note 75 chenda mu munana chinana mu mwenda atano mutano tukwebaza nnyo banna kasaka abasabide wa mzee Jumba Felix awe Rutoma akalisi zo mchige che matale bakulu tube baza ulo mulimo gwe muliko gwa makungura mwekerezia mwebale nnyo abakristu mwenna abasabide awo atina abadde kunga mulizo radio buddu na abachawuliriza kati radio buddu yo muntu abudde jobante ndiko na ka message nti okusaba kuwedde naye waluwa batade ku radio buddu bali mukutuuliriza mwebale nnyo bakulu katugende ko komulango baduko mawo kujja kuita kusimuza fezo nawo tubulire bofuna okusomozebwa nga kuzze mu bulamu obwo gwokola ki
3: tusindo goma tuwa tukidensiyo na eno ye radio buddu radio yomuntu wa bulijjo Empakazo kuno nyamisi Uganda dako, zizi no ziguse wano. Kati gobede lorugendo lona, okutuka lubana yamba zengule, nga we kumiga kustate muzi makula chika. Bulidwa kutanu norwe sande, kusawa bili ya zaichilo, okutani kanga satu mulimu mwezi kuno gomu samfu, omua akaguno. Atemu abagalo mpira, temusuwe mpira jomu kwa nejebo edu, omwedi timu za mweze musingo kwa gala. Gamba nga Arsenal, Manchester United, PSG ne timu endala, nga jikula gibabu televu, kumikutu jemi pira jesta time uzi.
4: Abaka zile health products wale zengiri eche unyo, Eyinza okutereza obulambu bakuleetedde kaze lemon green tea drink gwe basogola majani agakiragala ennimu ekigaji ogono nga guyamba mu kulwanyisa pulesa kookolo halaje okumalamu obutwa musaayi kw'okuzibukula emisuwa balina kazire orange tea drink gwe basogola micungwa zikaloti amajani agakiragala era nga guno gwongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri wenywere kazire products ozze bujja obulambu
5: The Miss Uganda 2026 Journey to the Crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
3: Luwacho sasula chinji, nga tewali wa mkisago butasasula ya dechi kumi. Katingo kweza apu ya momo mpya, e yani umomo apu. Osobulo kusendi kilo mtu ye nasende kubwedele, buli weekendi. Obo kusasula masanyalaze, wamune bilu za mazi, ezidu wansiwe nkumitano kubwedele. Iye, chitufu, otele kachinji, chikuwe mirembe, wamune ukukongira manyi mungalozo. Katida unilodinga, obagula honi umomo apu lero, otanikira wakunyumilo ulamu, obutalimu ya doksasula nusu. Ago, gemanyi gamomo. Miaka 25 nga tufurumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe radio buda 25 radio yomuntu wa bulijjo kati ne katwe jukanye waliwonga radio budu etandika waliuline miaka emeka wazalibwa weri ya bafe ujuliriza kumala banga chi ulinabiyo manyera vyo jukira mulugendo lwa radio budu ule miaka 25
6: kati bulirwa sunday okuva kusawa mkaga paka msambwe zo mutuntu tosubanga program twe jukanye miaka 25 ja radio budu ulira abamu abalikaba kwa ziba radio budu
3: abalanga na yo naba ntwa benso unga mubitundu vya fe
6: wamuna aba uliriza abo lulango nga batu totolida kwebio biba jukira elabi eba manyi mubange liye miaka 25 tano eja radio buddu
7: wali wo msajja nga musoga nga kubanga amasimu
8: ha lo sinova kubudunda kwe kalakasa
6: twejukanye
7: umuntu akola kungu okolera mu kaboxa kabibati kati no tuka no kubanga okola nga weyambudde kiteteyi nga mundu otadde mu kavest osobola okuwone bugu mu ngate muli ka sc ninga okola nga oli musanyufu
6: twejukanye myaka 25 eja radio buddu
9: katandika nga okuliriza obuledio nga tuli myaka nga musanvu munana Eno kuri ya radio gudu Eno kuri la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
6: Twejukanye
3: Tugwa mtwejukanye Twejukanye Wana ku radio gudu Radio yomu ntu wabuli jo Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva ku sawa 5 paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mu program kalimagezi
10: zo mugave muzukuru wandu gwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
3: kalimagezi
10: mo tunulira Israeli ebyokulwa ensabye kozesa nga mazima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa abakuze miaka mujukira betwali wo wanu waliwo kibaito operation thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo mwezi nya mwezi ogwo musanvu lukumulwenda nsanvu mukage bisere bidi amini yali afuga bali ba komando chikumi bava mu Israeli batambula kilometers 14 ne bayingira mu Uganda bakoze sedda chika 9 okununula abasibe bawe bali chikumi mu mukaga chikumi babiri babazayo ngabalamu eye setting je gamba Israeli jerina
3: buli wasande kumacha sawa 5 paka mukage zo mutuntu katibeno mu manyingo manya byo bade tumanyi awofu ko mu manya manya bigenda maso munsi ngo wuliriza program kalimage zibuli wa sande wana ku radio buddu radio yomuntu wabuli jo ujafune mire yomoyo mu program tumusenza tugwa mtumusenza kuma

0: Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buju. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buju.
1: Gwo mukyala obadde okimanyi nti okulwa mu nsonga zaffe ez'ekikyala kiva ku busimu bw'omubiri gwaffe okukyankalana. Kale bw'oba oziruddemu oba ng'ofuna obuzibu ng'obwo, dduka mangu ew'omusawo asobole okukuyamba. Kiyinza okukyankalanya n'enzaala yo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju. Obumalirivu obuyiiya n'okwewaayo

0: kutwejuka nye uwe yise mutufu kwa najifuna era njitambulideko nakati njiimilideko
1: omulunji ya ulizo chali ku radio Buddu eyomu ntuwabulijo tulimu program twejuka nye emiaka abiri mwetano eja radio Buddu mu studios tulimu ne Sheikh Musa Kigongo nga yomu kubakozi abayitiddeko mikono ja radio Buddu eyomu ntuwabulijo abadde atunnyonnyola nga bwe yayingira Buddu na biki bye yatandika nabyo
0: kasi bwe nembikola bulungi mulimu era gwanyumira sobola kugamba nti sina era y'ensonga lwaki nti nobwe mpitiddwa madde nti kwabute kukola ki kudduka misinde kubanga savaawo muubi ngomugandira wakati wova tokoze eki
1: wova toyombye wotero okudda
0: toyombye era kati banaba ate in fact n'omukwano gw'abaana betuabakola ku omusana omugamba ndabona bana basebufu bana bano bono gundi omwara
1: prosika ba
0: prosia naye inesho ni muri agasoma bulungi so kakati mwetu nabo bachikutwa kubirabo kuba munangi batandikide magoba amaulire gakisere ekyo nakuti gabanga mangu
1: olo amaulire mwagasakanga mutya
0: okusoka ali era ne system ya masimu itinaba sisi miyama simu iti naba tuwa ina recorder na ye kakunyumize miyaka hati kati kunyumye miyaka habili mwita hane chino chimanyi na ye choka chikunyumize sicho kera angako harobate mini majine vizibu kakati rumwera miyake ejo mva wano ngende rakai rakai yeyo waluo mini MP wa mitanga waluo angao magurumari wabela ngao Captain David Matovu David Matovu wena genda na ye waluo shitongole echari iraka ye wachina programu wano radio. Kakati mkama wange pasuko mweru kwa ngamba tingende ne honorable Captain David Matovu kakati tugeda mufiru di kakati tugeda mufiru wabuza wagasaka angotia wano kugwira kuchenda guwako kakati walu bulikoda mnogira bubwando bubiri kwaba nga butono nendo zakati na kuzogenza bukendera bwaba nga butono kwakati juka simu
1: simu kati
0: zezikola kusinga na ebundi na usi rekodi ezo nga tugenda yuwala kakati nyomusoje bakubali na program wano yali ya health era kwa Buddu eneyo program za zitambule ku byobulamu nyingi
1: nyo era ne yobumba tukolagana ne raka ye
0: ezali za byabulamu yali abulamu kakati maro kola progo msaji ayogera ngira kati bike gino kutani kanzi yo recorder ogena okubira recorder ngiri mu Buganda ngumbulye ne bibi ni mu kibera na muri mu Buganda ngate muri Buganda
1: ngwo mutaddewa
0: wa mwali
1: tewa checking wanu mukuju
0: chechukula gale kresle abantu je bakora rusi ku milimo kubanga nali chikoze wanu ngera bwo
1: ngatonda simbula ku simbula office ngasina ndi badoke bera
0: nti abamanda mwegali kati ndagenda sika kebende kakati tugende iyo
1: iyo na tanuru
0: iyo na nuru juke je tuli toina uja kuja kaanda
1: hapo
0: kakati sasa giwa wejira kakati ngomu gezi kwele watu omanyi nange siti yao wewe kati ngangu kwa zenti ya ka ono kutugenze na ye sagara achimanyi pasu kwa senza iti wali simu yu wibisiri yao kakati ngamba kwa zenti ya kati nkwata likuode nkalu kata tekete ni nembozo jape seka kati nkwata likuode nkalu ntikuode inga kwa kama banu barabenti wama ule lecha yuka nande sayi anzije ku station wa ya nje ku radio Buddu wa kakati nge tugeze mufirudi atala basi recordinga
1: waze kulambula
0: juka ya gama hanga nemi gati uba ye jika bange rayo ye
1: ndozo uba
0: kakati nandi kodinga bula yogera nga nyimuka nenga recorda teko recorda rinfu ya tirimbu wanda
1: Eyo lyali somo
0: Eliari somo
1: Sisumi nanti wadamu kusimbula kustation inga toke bederiko
0: Wali tuchisobora Kati ensasa gejira wa onyumirwe Mdiko dinga Haa titi ukuli ya lili inda Haba saji abali Si aba chitongo lecho abali ku radio Buddu misere echo baina ko program weekend either basando basaturday kakati bangamba titi bagenda kuja amarobozi gano boda genkwata gakole ku mu programu
1: nyabu
0: ero ina kutema mulai

0: Boza na tunurani mwechiba mwe omusajja ngaji kakati engeri je tuina program ku radio mwami sega wa mumanyi ku business nita kulaji
1: tasaga
0: kiraya anti agambi taja kusura kulaji
1: kuja
0: ni marubuzi ganomu na mauli waridi yuduga akuti mama di Musa Chigongo aga kolechi
1: giga gendo temu atemu aga kole program
0: kole program usituja kuja enge songa ya buwentu nga stolo jitege di jevudi
1: katia unkulabu utandi sokube rifani editor mugamba chi
0: kakati
1: programs manager mugambe chi
0: kakati ntandi kila walu batio kugambo muzajja mugati uweta siri coding kubade we naringa ndi coding mpeo nga simulaga katepu katepu kanunga tagala akalani tikatambu
1: wata ina kutepu obwari
0: obwari obutini yanga mwebu mwekani na iwa numutu wabaka lava titekako na ji tekatambu la kwa nikoda liye tanga chinakola
1: kutsebu kwa ina nikoda zisone
0: zari
1: za BBC
0: kakati chinakola ningani nkoze ntia kakati chinakula nga nkwata pasu kubwe nakoma u yenga mwere wa mazimu nga mwuri ya ntichagude u ateri chanyamba muti likoda sinze na jiina bampampa ungole ganti kakati mkamo buwana ganti gena neyo na rebo mfirudi kati inga likoda
1: ulina janyani na likoda
0: anayi na likoda
1: nti sebu ufu
0: aha na jimpa
1: no jisubi lanti yedimwere
0: kanesu lanti yedimwere kati yena mwere mwerufu kwanga already mwari mwze mkodi yedi ati na mwuri nisiko mii unabu kwanga marobozi te gari ku nani sojivo isi inga na tujikora nga temuni machi
1: marobozi
0: na ye gari geta agisa nga mwuri ya mazimanti umanyichi badeo abasajja bagambi chibagenda kukura program kuhike gana marobozi kegaba kakura kakati goi manjibo so kubagamba tibaga gana akolo bate gakole chi
1: tegakole
0: era pasi konga kwa aba kubira nga ayogera nabo nga abanyonyola tegaba dekiria of course ngwero mugezi gezi bwakola chi
1: biri muno okutasa omulimo
0: mulimo okutasa omulimo
1: ne bali okutasa omulimo otasa kirayan
0: kirayan ti awo echo bwentu bwenchi itapo echo chigwa kati wegama miaka habili mwetanu sebo echo chitono bwe manchi kujukiza chari kumulimo wano neko manjimaire zibano
1: otani so gamba
0: mfirudi
1: mutunulantia mumaso
0: kuzi tuwali ni mwami kastende mimba sire vidi alirudia uwa
1: misa katende mwari mkampala
0: hai mwari mkampala iti yari msajia mubi mwami katende
1: mwami misa katende njogede njia na
0: mungambe nje
1: atende na nina atende
0: na nina yogera nabo na nize nginda kukoma enu wa pasko karate mwami sega wa ye ku radio ngabako in fact era simanyo bana kati achali ngene
1: nakati
0: ne yeye abanga ko kati nga buli ekigenda mu bantu gola edda ngatola baba bize mirimo je ne nga abako
1: nakati
0: kakati nga pasu ka ino lumala nze siko lachi pasu ko nga abanyonyola nisungi echo nga kiita ko so kakati ebintu bingi byoyigira ku mulimo uruse ensobi ne waru no musaji yankole ekintu ne sinza mwera bida ila mafamu kwa kususpene sija kumogira linya by then bambi ya faka tati ya limukuru mwano kakati nenga iti ya shimanya wakua justi ya kwa sabuni kakati era nangina mufirudi nga maimine ujibamwe bizivu kati waru story ya liye kuata kufamasi ya liye kuata kufamasi ya famasi ya sija jogira kakati
1: abuyogira kufamasi nze njitege
0: kakati mchisele echo mkwate simu ngoma story jangi mwenye story fia mama uri kasto uri nye uruga hey no fetu soko jikola je
1: fetu soko jifunia
0: soko jikola hati yuka tuya no musa radio budu wa mauri gabi ana mutano
1: fetu wa soka yo
0: ana mutano kati guwevu ganya na ye ya ba ingi ajamu na ana ja satu kati fetu soka yo kati nga story ino kola je hati na ino kwa gazi msiri ichu nga siri
1: ngabunji
0: nga siri wa guwama nchari na mvubuka kati nga story ngamba no kumpuri ya nchagara kakati we nkubira oje simu story yali amanyi ngirimu elimu nesikano ne akakujoke yangola ne mirimu mingi nawe chinzo kutwa ko bo muntu awuliriza kati ye yakubira ati bakama bagira kati umwana akubira nanza batsende ne amazima kakano na bubu ngati sayo gira ko naye kati ye babule bamanya mani story njikola chi
1: ojifunye
0: njifunye
1: egenda kubocha
0: ajja kuyita kubanga oti yali naye munafu mu system kati yali nzera sachi kola chi nali sachi manje tegera luchi
1: ruvanyuma
0: pasiko mpita mu office ne gundi Michael Mwanguzi.
1: Programs manager.
0: Michael Mwanguzi.
1: Ninaba sajja kwa ya baiko ali mu radio ze ne kulisa ali mu radio ze kulisa ali mu UBC, Chris ali mu UBC ne waliwo mwe MC crazy ali eyo ali jinja olabe twali ba manji bana otimu bonna bachabali mu radio ye bambi ta mofisa ngamba ndi omusajja abagenti okubidogundi mwacho no musaba senti nguzi okulide ekyamazima nga sechichi nga sechituufu nze nalinja garaji story
0: Kati nika sichi tufu, nika sichi tufu.
1: Radio mazo kukasuka wagu.
0: Hey, radio? Ah, tikati ya kula kubudu ngambaji. Akula kubudu ngambaji. Kuburedio budu, radio mtu wawulijo.
1: Nakula kuburedio ya kubudu.
0: Iii, gatea. Jukira, ate. Sima nikati obaya cha mtese za memecho chari ingabo chari ingeda. Kubanga, chari na cheshe ungeda mbano. Manjina bauliza banu. Baja, okay, but company jane banga nene sometimes. Na ye, no abantu bano nubayi nino mkwano kubateka kumukozi. Kati ivo, tu wake nanga mfiru dieyo, wansi, wabela nga ya abantu mbibawa gira. Bibaba, mutasunyu kwa guawuliriza nga amurabi.
1: Omuntu musigire chifana ncha muteseza meme.
0: Ha, yari ya manji nyo. Yari ya manji nyo.
1: Weri, na ye, musigire ya tegira banga.
0: Ane kati weri, ne, ya chafi. Chari bugu mungabu ulitegede. Kosi weri yari. Neo kumanya kwa abantu kwali kuchari nyo mabega
1: nyo zina wera
0: bindu kati mitiba gantu kati jiri uo kati kukosi nga guo ulilo inamura ba au negatibwe ne kufesi wakumanya kulaba kwa tv ya kulaba kwa tiktok so lulu ya lenga agarabi kubaru bati tuwage nda anga wano costa ya fairs parking anga wali we tuwa wali umaya awa uliliza ba nzo kuloza wano
1: nye
0: tuwari uwaso kajituwabe iranga
1: kulirana akatale webaka jia
0: nyinga ujetuna agenda uja kutuwa kuchisawe ngomuntu wali wali muyitirivu ate biabanga bibiri wanga era chowa nsoka njaga lukwebaza abantu wanzo kubate bashino otinga ne wakwade nze mtu wangu wangenda banga radio budu koze chinene nyomu chisawe chebio bulamu radio nyingi weziri zikolea ebintu byobufuzi zikola bichi nenga ne programu weze bio bulamu ndaba radio nyingi tezi focusinga nyo
1: kubyabulamu
0: ne radio nebo tuwa kena ngamutesa meme ulusi mwa programu tuwazi imbira nganyo kubyabulamu umuramu wanga kubyabulamu
1: hati kati abantu bafabo ye capital wafego tutandika na hili so oinaba kumanga
0: balamu chari chine jingiji chireta abantu on board ne radio ne bajagala nyo radio budu ne baberanga abakozi babagala nyo gera bajuliriza nyo
1: okimanyi nti twagenda nga mutesi za meme ebiseera ebyo nga mumulanga bulanzi tugenda jingi
0: nemutu
1: ne babagamba temujja na kyakulya ngosanga ekyalo kya ssembu bekuŋŋanyiza ne bagula embuzi ne babattira embuzi ne bafumba emmere
0: nemulya
1: ne munywa nga bamanyi n'ogituwa ey'olusuusuuto
0: kobu bwe tutuuka ngeyo otabeera mangu we tuli asooka kutambula tambula eyo mbataka manyiko aluda
1: wakuwali
0: kobu
1: andi kakati
0: omwekejia bikange ibwa kati ngayagala nyo awala
1: ngalabe wawa asobola okugamba nti ani ayina amaanyi anakola nga agent mu kitundu
0: kubanga ekirango nga kikutte wansi ne waggulu
1: ekirango kikutte wansi ne waggulu
0: ngamugenda
1: mu kitundu ye n'alekawo agent
0: so naye kyabanga kirungi abale boga ku byobulamu ne bakubaganya ebirowoozo ne tusamba omupiira ne tuvaayo ng'owulira ebbugumu nga lyaki nga lyamaanyi
1: nga mumala wiiki eyo ngaboogerako
0: ngaera abakubi b'amasimu waliwo omusajja waffe era banaikasi nabakwerabira gundi yafa isima
1: isimakubanga
0: isima oyo bambi yali ayagala nnyo radio buddu
1: nnyo
0: isima yali ayagala nnyo radio buddu kuva nga mutweseza mmeme isima tutambula naye
1: gamba va kusooka nti mutambula naye mwe musimbula ne mulowooza nti ajja kujja mugenda omulaba ku pikipiki yenga asonze
0: banage isima kitalo nnyo mu myaka 25 yali badde oluusi waali naye
1: najaguza kubanga bateekateeka ze
0: muganda wange mukulu wange Ssenyange
1: Hassan
0: Siraji Magambo Siraji Magambo eradio buddu eno nungi nnyo bambi naye mwami Ssegawa ono yawanga nnyo omwaganya yagala okgenda agende Siraji nga tiyamuta yali muntu we kiki
1: Siraje y'omu kubakuba
0: yali akola yalina ekitone wano nga
1: kati buddu eno ffe tulina engeri gye twajawulamu nti eyina ekiseera we yatuuka abamu nga bagamba nti ono omwana wange nze mmulezi nemubeeramu nabaga nti mwana ono tusinkanidde ku ssomero
0: kati
1: Hassan yali muntu agamba nti ono mwana wange nze mmuleze
0: ate nga bwegeni mwami Ssegawa ne management okumukuuma kyali kyankizo kubaira baali bajja kumubba ng'omanyi okuvuganya kwa reti
1: bagezaako
0: kubanga ekitone naye Siraji Magambo kyali kyawaggulu
1: yabagambanga ku buddu ndi waka
0: naye nyini
1: ye nga baganda nti ku buddu ndi waka
0: kubanga omulimu yagukola n'omutima gumu ng'ate kyakola akimanyi nti abantu ng'abo kati bwe tumwogerako oluusi yali ow'e Kampala amanyi balina nnyo akajogera kujeregerera babuli abali baani bali Kampala alowooza nti okumanya kw'abantu kubeera Kampala ne Siraji yali akola puloguraamu ye nga bwemuwuliriza
1: eggwanga nga lituula ne liwuliriza
0: ddala muntu ayogera ekintu kyamanyi ate ekitali kyantu kya bulijjo eyo muntu kukitegeera naye bambi mukama wamumuzima ate amusasulemu kuba mulina kukola
1: bulimuyagukolaulwanira
0: bidde awo ndowooza yaba okusinga abebambadde ku mutwe nale isima oyo teyalitakola gundi teyalitakusi mukozi nti ali mukumpewo naye nga mukozi owokugulawundi
1: tewali kibeera mu kibuga wano tewali kibeera mu bantu nemutakimanya
0: wano ne bakabaka bengi si batuka ngaesente ne waba olwekiguddeoma nadduka nagamba ne waliwo ekiri
1: wanowaliwo kyempulidde wano mugende eyo
0: kibi nnyo nkali
1: muzeeyi yalumwa nnyo isima yali mukwano gwe nnyo
0: isima ate saamuziikako nange kuba nagenda okumanya nali siri kumpi papa Siraji naziika naye waliwo n'omwana lwakwaye mupiano nale simumanyi gwe nalaba gwemwafiirwa wano
1: yakolanga ku social media jesse mukwaya
0: nali yesimumanyi namulaba nakyo kitalo bali bombadde twatandika nabo
1: bali
0: bakomanda bakomando b'ekitundu ng'era oli bwayogera ku gundi ku radio buddu nga bobo bamanyi oba wabayi na watama awulira ngo ati kugamba olabye danti chiba ku mutima so nja kuwebaza kunabo kubebaza nokubasabira mukama basasire kumulimo ifali bali kola ne radio yabakola nabona baba
1: Musa byonna tubyogedde atenga birungi kubanka buddu oyogedde buli kimunga kibadde kikunyumira ndilo wafuna okusoomoozebwa noga nti kinonno kinsoomoozezza
0: kakati waliwo olunaku abamu tebaalumanya abamu tebaamanya naye nga bwe nkugambye nti nali mumawulire ate nga ndi wabyabufuzi ate nga ndi woopposition byombyo bigatta
1: nkulaba
0: kakati obwo oba muvubuka ng'olina woopposition oba nga bwe ndaba nennaku zino nabendaba ku mitimbagano oku n'olaba nga amaanyi gaakozesa nengi gyayogera kati ffe bw'alaba tunyonyola ennyonyolo yaffe alaba nga fuluusi abatali ku mulamu bwaliko naye kati ye byakola wadde tewaliwo by then social media kutulaba nebyo byonna twabikola kakatiemyaka
1: gibafuga
0: emyaka emyaka gyali gitufuga kakati omwaka gwe sijjukira oba yali 2008 waliwo byelection yali ekalungu eyo yali yamaanyi yali musempijja nekobo yeyagala okulingiza nno
1: ojjukira
0: kakati waliwo mbidde Fred Mukasa mbidde
1: amawuya
0: wali ne serunjoji kakati mulimu mbidde serunjoji yalamudda mulimu mbidde mbidde ye wa DP Fred Mukasa mbidde kakati mbidde ndi ku radio buddu wano pulogulaamu waligula wiiki emu akalulu katuuke kakati akalulu ako kaali kabuguma abataamanya byaliwo kaalimu entalo nyingi ate nga by election nga bumanyi nti bonna abNRM bonna babeeye muli
1: n'aba
0: opposition bonna beeye muli kakati nkola enteekateeka ey'olwomukaaga puroguraamu y'okumakya kinanyo kyankimize isit esaturday yabirako
1: saturday
0: okumakya etandika saawa nya mpaka
1: mukaaga
0: kati nkola noonya abanagira mu program nfuna honorable Ken Lukyamuzi nfuna honorable Betty Nambozi wembaseera bidde baali babiri kuba yali program esembayo kakati pressure yeyongera bajja twogera basuze Masaka basuzewa
1: Masaka
0: ate nkya president ajja muno
1: ayina okwogera
0: kati kyesi twamanya mukiseera ekyo nga tukola ekyo swamanya nti obudde bunaabwe buki bwe bumu kati bwekanga ndozanga bwe bumu kakati saawa nnya ogenda okunyola radio nowolwesa okumbuulira oba yali programs manager ambuulira nga nti no wa enkya
1: program tegenda
0: kubeerawo gwogenda ogera kubeera
1: bundi
0: kubanga okonekitingeyo gwogenda okubeerawo
1: kwanzijjukira akalulu ak president yali
0: ngatwali
1: tutegese nga ayina kujja
0: ndooza
1: abaana bagenda okureking around nga tujjukira ofiisi eyatuli ku muliraanaawo aga nti amuze wantayinza kujjawo kuba waliwo ofiisi aga nti naye kakati ebyuma mubitwale wa
0: mukizungu kakati nze omanyi nga wategese weteseteese olabe yenkunywedde ttiimu yange yazze jukira muli wadde ndi ku radio naye ne firingi
1: mweri
0: ey'ebyobufuzi biri ebindi muki
1: mumusaayi
0: naye ng'olwedde nasigadde omulimu gwokutambula kubanga naleesa abo
1: waleesa abo
0: era bebali radio basuze Masaka nekyo twayogera
1: muteekateeka
0: program bwegenda okola ki okubeera kakati baŋŋamba nti ekitasoboka pulezidenti yagenda okukola ki
1: okubeera ku mpewo
0: pulezidenti yagenda okubeera ku mpewo Habasaji ya Ken Luchamuzi asuze Masaka. Na Mboza asuze Masaka. Tutegese changa program tu ajira anze daba uliriza bali nze vya fatu.
1: Tifa untenovo ona ya agendo kubela kumpeo. Nanyini buyeza
0: ya liko katigoba ugoi na. Safu. Of course lady wantoza jine nye. Toja gunenya managementi. Nti mchikula muti ya jitichiri yu. Nga. President agenda atani, programu itaandika. Nga ati ya biarwa.
1: Nga tuwa nukula chingu
0: mkone kitinga nga programu itaandika. Nga nyonyola karuluwe kafana na mbide yono. Tete mumu wa karulu nga po manji kampeni.
1: Kampeni nga po ziba.
0: Kakati nze ntudewa mstudio. Chenzi juki ilo oburu nji. Boche, bali che baga manti na mujako. Samu jako. Nti abenga tashayoge abenga alimu kogele nengi wanavudeko kwa hivyo wanku badena alimu waka bubu kanaga magezi na gai na muko kati yabwe ya mala wepa nente kako mbide nende tambide mbide alimu ulukube manju wali wase kubudala
1: nti orwa manya oru nti okutuwa asibu nti
0: president orwa vako kwa rika kadangu kambido mani ya kalikodingo kajukila kakampaini karika runji nyo
1: kakukua
0: kampaini kwa kwa ya likira ya anti pide munga tumaze banga kwa peza yugiri sawa meka zari mubidi
1: zasobanamu
0: kati ya kadangu kono te karani nze mutufu wakua nalimu kone ngiri yobo buka nijina ji nishe nakuwa rechari chitufu uruwa achiri na ye nalimu ne ukuloza kukira ya anti atenze kakadangu kituka kubi sawa meka
1: bibi
0: kanka kubu raka kuba bwendi ngambide muganti ingira nga ingira atulanga botu arabati kubi tulabye bose mu nga ingira atandika yenze president kwa dayogera ko lirando zanga mbide omanyi wa nyonyola yenze mbide kwa bada nyonyola ko nuru chomba tegeza kalunze nze ka nze uto wali mulala byobete kakati neyo kwa liansinga kukumanya ya chiko seda chikato na agende tubewo
1: na chimanyi ntibuwa aluawo
0: ebi nadi ya sifu ya kwa virunji kakati na yedo ilache gani mwami segawa yali ya uliza ready mwami segawa ya soko chitengu chuu simanyi kuhuru programs manager
1: na chiwa programs manager bo nabali wa guru
0: kati segawa ya soko chimanyi
1: bo nabali mchizungu
0: ere ya kube simu chichechi genda mama
1: na programs manager alimu state roji wa guru
0: ane yali anja gara nyoku baga kono na listinda wali ingo besa aliko mia na hila yandu
1: kati nkugama antifena tuwali tumanyinti owede
0: elamu gwali nga munange nkole chita koreka nga nkole chita koreka mbida yogede anyo nyote bia pwizi libyo nabi iye mama chi
1: amazi
0: kakati kumaka fana inani radio omutadewa nanyi radio
1: wanzi kila mzee inga atubuza muma nyi sente mneka
0: ya tabuka
1: eziri mredi
0: neze bagaiti ateze ya andabako ateze na jaa kujika antisada
1: gwa waduka
0: atina nini kule katina nini sora kumela kumache nariko ze ngini chini yo isoka inatiku ze chitu
1: antivitabuse
0: sada elanzi sivango ba okwanga yo suspect goje tera na
1: goje wawe
0: goje wawe kakubotekera tichoko chikola chi kati gundi agene ngama ndi bakugambe jito to jiro imiride mo yani ya ngamba yali gundi
1: yali mayiko
0: mayiko muanguzi nganze mu ina jitegede nga ntufu kubanga che nakola nga na radio yitadde mu buzibu ate government ina abantu banji bani chibatamanyi era chovola abantu twetu watu kubaganya ebirozo ku radio omuntu omuganda radio budu yemu kuzingiza sente na wakana ngala batachitegira ne lwachi tabata chitegira nti muri government bwe bate kuwabirangu byayo ngadebi ne kuteka ko natti kuba musajja nali mulede ekizibo kisoka nti olwalero nti akalango kabyabulamu family planning ayi wabula babo manyi obula kwa government kakati nga mu business wise matine marketing yaliye kola bulungi nyo so bana kati ya manyi se bungenda
1: bachi akola
0: ya manyi kakati nga chitegeza kumuja ku business bale dio okujigala chate chali common chali chiliwo ne okutsa ko nati ndi chino ne chino ne chino chino ogenze nari mutere dobuzi mwa bisega sebo era nkwetonde de miaka 2 mweta mwami sagawa
1: raku ulida
0: mwami sagawa mzaje jagenda wende mtawani wa mkwanu kwa genyuma kanti mwami sagawa nalimufubuka mchiserecho asebo nebwe ntobe nalinda biranga bwentegera ngabo omanyi emyaka ne ichi zibu chenda mule tira ne stress jayita mune weba yali ya dachika asatu
1: siya asatu zuka
0: wawo kusimu enevuke ya
1: tutu alida kumbi omwezi mulamba
0: kakati
1: nga musajia watu anyonyola chino anyonyola chino
0: ala na mule tira ichi zibu kubanga nakore chintu nga usu uzerela iwani ambu zirenga ni utegira mulu unji kazi uze mugari kari gulaba na mugari za tina kuzeji ulaba mtu mtu oba miaka chijikola ngere mugari za tina kuzeji mbide ya inako program mbide ya inaka kalamu ati prozerele ya mazo kuogele kati namujako kati
1: nga gowela videnti timing jene wakole la kejo
0: nerisa na shipi ya liye chali waguru ono na jana kati juki wabatande kuminzane abade ba uliviza presidenti batande kwa kuuliviza ono anti ubagami
1: atono
0: kwa mwayamara mwayamara na yogera ni maganti uki kwanize ono yabu mkasa ambide yesi mbie wo ndina yu wano kabuzo kena chika antono mili na atandika
1: chani ya je mundu wajituliza wali
0: mbuteli wachi mbuza tiche sora kwera vida echo na ye President Museveni uyu no kati wena kuzino sibebamu uyu wena kwezo ne ono kupanga insonga zayo gerwa akondo za direction agenda na amseka na uliziganya nabo abanyonyola na abetondira ne ngo muga bumanyi ne chitakola chi ne mu kisera echo urusi ne pressure isi yachi mu byobufuzi nga inati ina nyowe kola chi then atena omuntu na nyi radio tiyali na chipane chibi ngo omuntu so kutegera nti yali nsobi oboyo mwana yakuli
1: zali na manya mangu nti nsobi ya mwana
0: yaji manya kubanzi yakube simu ngali ku madala akubira mike abo nti okuwa chichi chokonze kunzi nti mbadde ne mbide nika kati chigomi tukota kwa kwigamba
1: ochimanyi nti nocho nga ne programs manager tamanyi
0: temadi otamanyi ono yagumi yali mu moto kamwe yagumi ka kujukira soko wade story abatambozi bayombye da ti ngabo manyi kati ekifananye ne byaliunga ti babitegira boso awo baso kuingiza mu byabu ki
1: awo jubya byofuzi byebitambula
0: ninga in actual sense twali wonsonga twali president so gati akina kubera ku radio no ganti kugina kubera ko namboze oba luchamuzi chati chisovoka
1: awo ne bwe zibanga basa sudde sente kuzikwata bukwasi ne
0: kuzibadiza kati tuso bula kugamanti
1: radio bya ine bi priority soka kuwe kwa
0: kati bo kati bote ba balenzo ko bashitwala batu nizi saba fako karo kuba na ina mu gundi ezo kati bidde mchimbe mvulira kwanga ratu ate sa tiya gobu gwi wakati kati tuna kujokola kati ati na yeso biji yakola ko era singa ko kutegera lwaki tiya ngamba nti kijakola Tuta nasika rubati kubanga ni yali ngambi chino chifu kubanga akalukari mabugu mori amanyi pressure yali nene atenga tukose chino chitali yo president umujie kutu tande kongwe yali ngeja amanyi chijia kukwala
1: ye muku challenges zenzi jukida ezateka kampuni yeno kubunke
0: obwa amanyi nyo
1: tulaba muzeyi nga ense mufuki de chizibu
0: yali tetsobola mutamufuki la kubanga chinali nkoze tekyali yo mu buntu bulamu mu business ne mu buyinza kwaga mu buli category ngati kikola ki
1: lwa kubanti ebintu byabera muzadde yamanya anti kakati gotidde wadduse
0: wali wali ne meeting yaliwo ne manya ninja kubambo nsonga sajja kwanga onali mulunji mukwaji mukwewala na yera ichanjira mutwe ne manya kati nyingi de byabufuzi kwere byofuzi nzate kusinga bibyanzi jawa ate secho kwera nadda ne nkoloje
1: ye ne fanyuma yada na mugamba je
0: iko echo ni chivao
1: mugamba ko mutu kwanga ye asobo ayinzo kunyiga na yate bwasiri kijamu ate fena tulaba nga tulibana na gata so liba ajikoze nga bana
0: ate
1: akudiramu na akuzimba
0: ya tele ya manya kubanga inze kubanga nangi echo nga ba government director kutoka kutegera ensobi eri ku mpewo nga pokus manager tamanyi
1: nga ali mu kizungu
0: okutegera na chikati ya manager kakati chino dinofujjo lya bachi
1: PM ne ID ki mwami katende bonna ba ali mu state lodge wa guru ku kizungu
0: si yali oyo ayino lubuto
1: Ya vera kawa kupi ya chikalu yeye aga Natu wali nga ogendo kufuruma
0: Natu wachikole na wamu
1: Ogendo kufuruma wanga imi lide kubuma au Nga taina chayo gede Gwe mangunyo nojuki lechakole duwa Nono nye walala wono ita
0: Wateke desi Kikamba na ye nga wengambi nti obuvubuka mwebuli nti wadu mtu yoko rango ushari mvo kati miyake jubajari ngeme kati nkuze rizo ningi ya nja ulo mngeri jenda wa mwebi ntu so nari echo chenakula mchisele echo wachari chitukana na miyaka jachisele echo na inga si chitofu nti kukuchukula nga kati baga tiguwa msajo mkuru noko lecho chitigira so kakati nuru echo mchisele echo ulaba nari company nene ilika wakoza abanji na njini uchi jirete de chintu echi kubanga manyate kukubaya stoko linga kukubwa uchimara
1: ino kumatiza
0: chachaba tuwachi bademu chachaba de chike juba mune business abakale efe
1: Radio Budweno ya muntu wa bulijjo nga slogan ya Febwe gamba bichi byoje nyumirizako no gamanti ku lwo muntu wa bulijjo kino Radio Budwe chikoze na chino
0: ekisokera ddala eje bitone byabantu era njagala okusinzira wano okwebaza mu butongole mwami Segawa Ronald msaje jagenda kubanga Radio Budu yali ajitane kati yamanya bani banakola ko kati kogu ya radio yali jisanzewo si wolwebi gundi rwabenge
1: we rwabenge
0: ati to remind mbi afaibe rwabenge la yeka yali kuledi kati
1: era bwe twali tuogera mukuba gwe nakola na program ya gulao yangamba mugana ange nti wanji ze Budu sina chenji banja
0: ani nkulanze
1: sina na chenji
0: omanyi walwe ebitundwe ebiri already proud ngabo mu nkola ye milimo mu wa mukuliza oli baganti ava mu kibinge kibinge yabera ngamba basajja abamanya
1: ndiko omanya ntye yo mwani
0: yankizo tegera kati ne yewe
1: mwani matoke
0: abantu beyajja yo mama Dimusa Kigongo ali wano mgenzi jime seka vito seka vito tusua kumwela vila nisubuga kasumba miti yana
1: sowedi serwada
0: kati ogende kuba nabo nabola baba Rose Kigongo ba Joyce Bagala ba
1: Michael
0: Chisenyi Michael Chisenyi
1: Crazy MC kuba Jinja Olaba nti ebitone
0: ebyenja atega bono balabe era sibava wano nti bife biyongera bwe muzike na
1: nti
0: so kati bwenje baza si kibi nga tona genda ku bano basaje kade wange nyuzi badru bane olaba abantu abatali ba wano dada kwa yali kugami nti awo albati mama Dimusa tulwa wano
1: wesetala sen
0: kakati leo olaba nti na bave wala bayitirivu ne babeeranga bonna bayitidde ku radio bu ekyo kimu ekyo kyenyumiriza mukiyumiriza era mwamusika twakumwebaza olwekyo kuba abaana bangi bakubaana abaliwo kati saawa eno ne abaana bagenda basuuna beeni asesa okubiri unajiira ebira atya
1: abamubinaje balaza ate banene olwokuba beenu nga avuddemu ttanuulu
0: mundi yani ono muto wa mbazira kati riyari tusubira jira bila obulimba akaba bantu baffe aso kufunda okusomozwa ko yayita munga wali na kufura ekizibu
1: ekisenga wali kati ate kwe kwe kumufure
0: kati kwe kufure cho kati cho ne bonna kulwabe bonanze nganze ya kubibaliza na batasobole kubao echo chimu kucho echo kubiri Radio Budu ekintu cho promotinga obulimi Budu programu ya obulimi programu ya agungi eno
1: tuezimbe
0: e programu ya amanyi yimu ku programu ezimu ku za amanyi ate ziruddewo era nga abantu baje nyumiriza in fact na katindo so era chajja
1: nade
0: muri amwe ebisere ina some beye ebintu okole ki omuntu wa kwezo programu zolaba sisa programu ezi ulirwa abantu bwe baba nga bawuliza radio program y'ebyobulamu ebyobulimi abantu baagala nnyo ebintu ebibasanyusa baba no madimbuko kati
1: baagala nnyo ebyaba madimbuko
0: okugeya abantu kakati anonyola bei ya kasoli biki abatakikola ki ne ate radio oli abanoonya bawuliriza bwe bali kati olusimamise nga bali genda ekyo kanjijje weyeganya okutambula naye kubanga nkugambye okujja ngaofuje ba sponsor naye bwogitwalira kubawuliriza bagiyimirizeewo tekyanguwa kubanga abawuliriza baagala ebintu ebibakola ki ebibasanyusa bibazaamu essuubi biki kati omuwera omuntu osa program ngayaguli kati mulimu program ngaebyobulamu kimu ku bintu byeba promoting obulungi ennyo ebbanga lina so ekyo nteeka okwebaza mwami Soweddi bw'anaabawona ajja kwebaza kubanga yamukuba enjukira abakiruddemu naye ekyo ebyobulimi ku lwa Buddu mbedde omwogezi w'obwakabaka ow'essaza ly'e Buddu mbadde mbukulembeze kati nsaba ndi district councillor so byonna tafaali lya kati ekyo kiba kiva ku radio eno wagula ekikka mpaka wansi nosanga omuntu wali emisanvu ng'ataddeko radio Buddu boogera ku byabulimi basomesa ku
1: byanamanyebeyinatuka
0: mukatale so ekyo kimu ekikoze bulungi nyo kimu ku byo byekoze bulungi mulimu ekintu ekirala okupromotinga ekitundu ekyo kikulu nnyo aidenti abantu bangi tebakiwala nga kikulu kyo kifaako kyoba basajja bafe abakulu gwe tolaba abantu kyebasagisa kukya aidenti olaba Albert fe bazadde baffe babakadde baffe yabeeranga musajja mugagga oba yabeeranga si mugagga bwewalinnye ninga bantu bamumanyira obubuze mu beene bagana muzeyi gundi
1: egindi
0: naye kakati olwaliro wano omuntu alina kugula emmotoka ate aseko n'erinnya olaba abantu bategeere nti
1: yeye
0: kakati radio Buddu okuba nti ekigambo Buddu kyokka ku lw'essaza lyaffe ku lw'obwakabaka kulwaye kitundu weka ku radio Buddu oba
1: otegeeza
0: Masaka otegeeza Buddu oba olaba kyentegeeza kwa oli bwagamba katugeze kangereze ku Capital FM kangereze kwekyo kati olya
1: kimuakiteeka
0: kukomi awo naye kasooka ndi radio Buddu oli ategeera nti otegeeza Buddu otegeeza Masaka so siza butabaza nti eyo ne promotion promoting ekitundu kyaffe erinnya nibenga liri waggulu ku mitimbagano ate se boogenda ku gundi ku bodaroninga zi radio stations ku gundi emikutu singa obungi ndedi Buddu njirabako kuliko nyingi nyo zootalaba niyo okwogenda gundi apu zona zoogirako bugizi
1: bwogenda mu kumi ezisooka okujjanga
0: mweri so ekyo nakyo kikulu era nakyo ekisembayo ekyebitone nkyogeddeko naye mulimu n'ebyemizannyo kubaula programu z'ebyemizannyo wano abaana affe abayise wano mu department y'ebyemizannyo mpaka ku musaza nga bapromotinga infact n'ekyeddiini mu ekiri kubanga nakyo pai gundi aliwa rosi namwogerere
1: waali Masaka mwali
0: oyo yatuyunganga nnyo wa ekitovu nga programu edo oba lyabizanga ddoboozi lyake ekitovu wali ekereziya nga eranga so bo njagala ebyo byonna
1: manyi engeri gyendi ate muyabakristaayo kalateri erijja
0: sabo n'olwekyo ebyo byonna
1: bagiyita tumusinze
0: tumusinze musinze yabeerangawo so olaba ebyo byonna nga bya muntu wabulijjo
1: abakristaayo yeebazibwa mukama lye libadde erijja
0: kale eri yali tumusinze kituufu so ebyo byonna
1: eyolwokutaano yabannaffe abasiraamu
0: nayo nagikolako
1: zonna zibeerawo programu
0: nayo nagikolako eyolwokutaano weigundi egitwabeeranga naani naye bw'atajjanga era nga nze njikola so njakweba ebyo byonna bidda ku mwami Ssegango omuntu ate n'okumwebaza ng'akyali mulamu bantu baffe bangi
1: abasinga beebaza
0: bamala kufa nagati mujaji oyo ki yakikola bantu nga tayagala nakwogera nti gundi yekola ekyo ekintu so abantu batono nnyo abafaanana be era ntero kigamba abagagga muno bentuokuyo mikwano gyange si abagagga balina sente muyi tiwoli bagagga bangi bwkimanyi kakati nali njogerako n'abamu ku balina sente bagu naye baga naye temulaba abasajja abazungu wano kye batusinga nga bemani njoga ku mamisega nti kino yakikola abantu bakifunamu agabye emirimu biki abazungu baabwe kye balina uja kusanga katugambe fanda asingo kubira fanda wa manji katugaminga mwikiana kiazi nga muntu buntu mzungu niwa ni wapi mwabasaji abakazi abagaba manji mshungu kati msuona gina kusima toilet kuchalo radio hudu ne mobilizing abantu besomero lye nabili ni katugambe mweni mga ndi katuge tuze take watchi chino kwa hivyo ni mkulea community
1: ndawo Bill and Melinda Gates.
0: Aha, we bali nyo.
1: Family ya Bill Gates.
0: We bali nyo. Olabe bintu bakola. Agenda olabe kati
1: mu byabulamu.
0: Aha. Kati ka problem ya FK yeyo ja kusanga omuntu ateka mu sente Obama nga muntu ngeriemu. Niyo ne problem ndaba inize liboga ndi mwe bali bayina ningo so kunonya kya kolize mu community. Ekigasa abantu. Ngati chikola chi. Ngati
1: chikutoto chiraba.
0: Ngati chiriwo. So nzi chavala nga manti bosu babe bayina sente ninga siba chi.
1: Nga
0: siba gaga.
1: Oje Musa simula abantu bafa abatuuliriza.
0: Abawuliriza radio budu radio muntu wabulijjo basebo ne banyabo njya kubebaza mwenna. Abaze batugoberera okuva gitwatandikide. Ate sebo nawe njya kwebaza omukubiriza program gwemba denaye lwa lero. Njya kwebaza banange be nabe twali wano bwe twakola omulimu omulungi njya kwebaza abaliwo kati abali mu gukola mukukole n'obwegendereza ng'ogwa mmwe mwennyini kubanga oso kuva wano n'okula radio oso kuva wano n'oyongera ku kisingawo oso okubeera wano n'otambuza weera obulamu n'obutavaawo yo ndabikola so njya kubasaba abadde abavubuka bendaba wano okubaagaliza okuweereza obulungi ate okulaba nti ekintu mukyagala mungere nja ulo nja kubagaliza sebe vikuju kimia kabibu simanyi watugina koma utugina kubira
1: tufundi chidira mugundi wa mzei mukalazi
0: wa mzei mukalazi ate sebe ilaka kati mwe mutuite finga baka waziruwana kubana abana ba DJ niba nonunga makama danio makama ate baba tumanyi mbubadzia bazi batanikide magoba alibizume tuise mbubadzia
1: Well, Salimu kama katondo, bula mwajira achabu tuwazise. Mubele bulungi, temuchu sakalimi.

0: akomawo namala okukwatagana naba bagenda okunyumiza tugezo bagenda kunyumya kumpewo ebyobulamu bwe natamala gasimattuka bigambo ono yesengendo jemusi ali kirimya ono agambye nti abasomesa mwe bale kutuweereza waliwo abantu abanyumya ne batunyumiza n'abakazi bazadde baffe be baayagalako kwegamba buli lwolaba omukazi oyo ng'oswala nze mawanda derike enzizi mbaagala nnyo ngabanyumya ne bayitawo matiye nabinoga abeebaziza naaga nti mwebali nnyo kakati mulyose ne muleeta omulamu ogwo nze naliko okulumba olumu omusajja baamuyita ayogere ku byafaayo by'omugenzi naye ekyamazima omusajja yayogera buli muntu we yali n'akwata ne ku ttama nga mazima bw'owulira ebigambo bye yayogera ku mugenzi nga naawe mazima okaaba n'amaziga kyokka ekyennaku nga naye yeeteekamu mbu baabeeranga bonna nze ŋŋamba nti kyalibadde kiyobugunjufu gye nvuddewo n'omunyumiza omuntu abeera amukubuuzizza ate n'olondamu by'olaba nga byamakulu mwebale nnyo mwebalire ddala okutuweereza ono n'agamba atya naye n'agamba nti mwebale kutu mwanyoko olukyamuzidde ekyantale age nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutusomesanga buli lwa sande nono naaga Maria Goretti enazzuwa okuva e Saudi Arabia agamba mwebale nnyo pulogulaamu nnungi tusunsule mu bye tugendanga okunyumya mwebale kutuweereza ono jose ku epic supaza shopper supermarket lubaga loodi ebyaddala ebyedda bisobola okwonoona ebiriwo twegenderezenga nga tubinyumya pulogulaamu tugunjuke mwebale kutuweereza ono ye Kalaudio Matovu ali wano mu nnyendo ku mulamwa naye mulangira waliwo omuntu ayinza okukunyumiza emboozi yagyenvuddewe naye n'omaliriza nga tolina nakyakuyiga ky'ofunyeo kyonna kyamakulu kale nsaba mwami Namugera ne Hajat mbatumiddeko bandabire nnyo bongere mu maaso okusomesa kale tweyanziza nono n'agamba nti mwebale kuweereza tusimanye empeereza eyo Sadat Pro emirembe endagwe ntumbudde ennene ate ffe tubeera mu kiraasi nga tusoma tweyanziza WhatsApp namba yaffe nzigule eri ku nooti 752 98 85 5 WhatsApp namba yaffe ojja kuba otufuna bulungi nnyo pulogulaamu tugunjuke tukyagenda mu maaso n'okugunjuka tugenda kudda mu dakiika zaffe 30 agagenda okusembayo wano mu pulogulaamu yaffe ale bwe tunaddaawo naawe ojja kuyita kera ku 0752 95 8 5 tujja kuba tweyongera okuwayaamu tugunjuke bwetyo myaka 25 egya Radio Buddu nga tuli mu kukuweereza kyesiiga mbayise emirundi emeka tujja tujja kyesiiga nziramu okubakoowoola nnaku z'omwezi 22 tuli awo kyesiiga myaka 25 wetugenda ogijaguliza nga tuli fenna ate n'abantu abali ku lw'embalala wano okutuukira ddala kumpi kyaza nga lyantonde emmotoka yaffe yennene bwaguuga egenda kujja eyitamu nga bwe tunyumyamu ku mboozi ate nga bwe muwangula kankomewo
1: tukyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okkola ne by'alina okwewala wano mpogwa mutugunjuke eno yesaawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke wano ku Radio Buddu tuwuluguma tusindokoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

yakabiri mu etano nga tufuluma nju ku nju manju ku nju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Budat 25 Radio y'omuntu wa bulijjo number 3 mu top 20 countdown ku Radio Budu.

Ojali kumpeoza jenda mnana kaumoze munana ni jenda mtana kaumoze tano ya radio wudu radio monto waulijo tugenda kuberanga tude mchitundu echo kwiri mugem makatige sazeri ya buloli ene sazeri ya wudu gemu ayo ya genzo kuberanga umula muko half time wudu nga baina goal emu yom sambio gweta obedi ronaldo goi juyaba tebe de theni atenga nebuloli baina goal emu guamude half time gaguli goal emu kwemuka tulinze chitundu echo kwiri sawa yuna tugenda kuwira nga tudayoke watamkede umalu okuwira nga te tutosa koko game na yenga nabategeza konti emipira jisinga jagenzo kuwira nga jumula half time nga jichali 0-0 chadondo bali mkuwira nga babinka na utevu nebu wekule ranga game weyo yagenzo kumula mko half time nga guchali 0-0 atenga maugula nesingo guchali 0-0 busiro guagenzo kumula mko half time nesese nga guchali 0-0 then kabula ne kochi guamude 0-0 atenga gomba guagenzo kumula mko half time na yenga guakume uke chitu tunde chokubiri angabacha kule mbedde bulemezi ne goal emukubirira atenga chagwe baba de bacha kule mbedde maokota ne goal emukubirira then tugenda kwera nga tudai mu bitundu byokubiri then tulabe mipira ejo jigenda kubera nga te jitambula jitya edachika echenda budu beta go kufuna obonero obusatu atenga ne buluri bagamba abaga lokufuna points satu omulundu gwabo gujjo kubera ogusose mu mpaka eza masasa ga Buganda biri abiri mukaga katulinze tulabe makati gama sasa kugombiriri ania gendo ukubeda nga alie mpanga nabeda budu oba nabeda buluri na yenga buluri baso se yoko budu game nga ya katandika echitundu echa sose then budu nebagata edagu wagenzo kumula half time anga guri goal mkwe mka tulinze tulabe makati gama sasa kugombiriri ania gendo ukubeda nga agenda nobo nerobusa tuna yenga wali mbulaya ama timu nga gete kira season. Sawa yuna tugenda kubera nga tudai ya watamkede umalu. Na yenga aseno. Bali mkuzanya club ya Borussia Dortmund. Gemo ya genzo kubera nga te. Umula mko half time. Ange saza. I mean. Gemo ya genzo kubera nga umula mko half time. Nga club ya aseno bakulembe dua. Nego zabade biri kubwerere. Iranga gemo weyo. Goals ebile za club ya Borussia Dortmund omusambio gweta inasio yeba tibede muko goal mudachi keyo msamkatugwa ze mudechi tundu echo kuri na yenga club ya Arsenal bacha kule mbedua ne goals ribiri kuwerele then club ya Liverpool noba ineko game jivani mkuwira nga baza nyeyo mkwano bali mkuzanya club ya Monaco anga game weyo Liverpool bakule mbede utelefu ne goals ziribiri kuwerele dachika ziringa satu munya ezaka ita ku game yo so ama team gageza ko kwina gagete kira tikira season ya 2022 musanvu atenga wabula yo kaka sera katono nyo okubera nga te alije zezenja ulozida mo kubera nga te zitojira in fact ne weekend yeja waliyo ko game egendo okubera nga zanywa mchukwe peche cha community shield so tulinze tulabe chija kubera nga chitambula chitia na inga aseno jukira nti ne game jibasa mbeo kubera nga baza nye yo mkwano basi nkana club ya Real Betis neba kakana kunge ba team club tevu nego zali satu kwe msumu kaseda kana kubo finals zaka kupa ukibaita Emirates Cup beto club ya Borussia Dortmund chaba kule mbede utelevu ne goals ziri biri kubwere

0: So, ye club ya Arsenal abacha kulembe dua ne goals ziri bili kubwerere basa ini zo msambio gubata Bruno Gimarayez then bafuna no msambio gubata Zorisi so game yona kuluwa lido omusambyoyo gubaita Bruno Gimarayez atandise game ye sose ku club ya Arsenal nga akola debut mu game ye jwali nzanya club ya Borussia Dortmund then omusambyo gubaita Zorisi neba mutandisiza soka tulinze tulabe signing zempya azibale sezo zigenda kubera ngate azigatako chiko team anenga tugenda kwena nga tudayo ke watamkede umal okwena nga tusako game ejitundu ejokwiri makatige saziri ya budu nesa ziri ya bulori kwa umude half time nga guli goal emukwe mutamkede umal
1: kali ni metu kwa mende mkuzo mkuzo mkuzo mkuzo mkuzo mkuzo mkuzo mkuzo echitungu ya choku ito chima zoku ila nga chuchu tajira hudu wako ze mkuzo nchuka chuka badi yuko msambi mkuzo ita Shakibu Shakibu mayanja mazoku ila nga taa kwa hini wa ingiza mkuzo msambi higa mazoku ila nga taa ini ya mkisawi waga de kugula mide waga de kugula wengi na kulinge kwa re mekuja wanyi sepase chengu anayana hafuna jino msambi kanda wesa ziri ya hudu mtira kumitoko genzo genzi weru yenu sambi kanda kukukaza ili ya hudu mpira kumitoko kugenzo kugenzo mwero pali mnoka kulinde kwa we edna chika ezo chikungu ya chonko vili kuchame zigea nukaya na tezi tambula yenu sambi kanda nila kuteka mwota kuguro nekuja wabu chengo awati nyesaza ili ya wanape ababururi mungu nukuzite yenu sambi ya nukura ita maa awada msambi kayondo nekuja yenu sambi kando kando joseph wesa zeli ya hudu nani kwa wakati wano yenu sambi kanda nani jambu nda avudu msambi kwa ita obediku Ronald mungu nukuzite yamateka kwa mtuwe yetumye sazeli ya vudu yamakucha limu banga yamakucha kanda kutu vudu haza yamili dobi imirisi mungu nukusa vese na zamba yagenda kuwira kutu yetumye sazeli ya vudu wawu wabata kumye wawu wabata kumye kare mne chitungwe choku ichise mwa kuwira nga techi tojera chitungwe choku ichise mwa kuwira nga techi tojera hapulinde kware embera nga wajendo kuwira nga techi tambula mkasera kano ani agenda kuwira nga sawa angula temu edo nekucha nga munche batande kwa mtuwe nekucha kuchari mutanga hakucha wato nisani kwa mbelele mungu nukucha wakati wano ni musambi kubaita Riga Stewart nekucha wate saku kwanga wa iya anji se pasi na ye mpia kuku nukuse mokipa na vaiwe sasa ili abudu nekucha kugenzi mgenzi mkona kugenzi mgenzi repali agambi agenda kuwira go kick repali agambi agenda kuwira go kick pali nagamba chimunyani ingina Robin walitu ingina Robin toni pen accessories mnyendo ugambo cha munango walikira nga te joli kari mba hita kwa lewa ingina Robin toni pen accessories mnyendo kusuru kwira nga te wefu nila kusuru kwira nga te wefu nesta yuna uama para msumiri wa sara gama nga mouthpieces gama nga gama nga mouthpieces yubia kuchajing systems yeneja kwira nga te vipura mkerevu baka ni kama simu nga erikeri ya tekino yugira kaita yugira kufibu yugira kupo na erikeri ya vinji kari no accessories wale za masimu nazo japira nga tozi kula utirivu wali wa ingina Robin pandu kari accessories simu nyendo kari no yitayo kupo zizne chachi wakulira amani yao mnyendo kurugende stufu wajo kwira nga toba sanga kati ndipo wale kucha likwele mkwemu na kucha kabisimu denga mwambu mungu nukucha kugenza mgenza kwa kipa yemusange nukuraita chase Musa Chase Musa Musa sa ili abudu na wadala mtambule nienda kwele anga kemba wa yengu sandi Chase Musa nena sinu jiru anga pambu nekuja obedi kuya tade kumu kwe mato mungu nukusi wate kweta kweru nena blokinga nekuja chenguru wano yesa sa ili abudu bababururi matu na semu wakunye osa sa ili abudu agesa kukwanga nena support matu nani gamu mba nekuja chenguru matu akwate kwa msambi akunye yengu sandi kanda kana una agesa kukwanga tete nkanya narete diba anayasige mpira kugenze mgenzi wenu omusambi obedi kwi Ronald mpira kugenze mgenzi wenu obedi kwi Ronald akule mpira kugenze mgenzi wenu ye musambi obedi kwi Ronald owesesa eryabana pababutu akule mpira wenu nekucha obedi akuganye mungu nukuse muna basatu yesesa eryabana pababururi wakisa kukwanga raia mungu nukuse nukuse nukucha ina kugenze mgenzi wenu kasasa wakini yekosa ila wanate ababururi ababutu wakato wakini yekosa ila wanate ababutu agena kanga rata shkebira bagena kanga rata shkebira yemukame no kubaita abade mukame no kutakanda ngo no kuse wan matuhuno nani za pasi nda bagade ko mtambia kinye kuna mba 10 nemu yemukame sasa za budu omutoku wa ara no kubire yemukame hiko yemukame hiko toka kuwe kwa ya kubire omutambi ka tele kwa ya kubire amwada bado omutambi kanda amwada bado omutambi kanda baba nakuwa mutwe ne kugenda munda ne tsaya na baba budu Afrikori yokubiri omusambiga afrikori yatuka omal omusambiga afrikori yatuka sizonyera kusatsera bana baba buto afrikori yatuka kusena kusatsa ya buto ya musambiga kwabita iga kiga kiden sokuri ko sibiri kwabo buto batoko kwa yokubiri buto kenza mulinj akonga suruna ko rwarero kuri gole mukuwerere bagere kongo batandika ya sata ya bururi akode ko musambiga kunye ya musambi ya nukwata sande robert na anita fati wa nsuano pateta kukubanga waia yuna kune sande nasa la soka oseza ili ya bururi sande uno na anita fati mlama sapu kanyondo kate mamu mtu yesu na gande kema kura fikit ya kine sasa ili ya bururi yesu na gande fikit ya kine sasa ili ya bururi embera voti wetambla embera voti wetambla kura jivudu kure yu mtu wicho fikit ya kine sasa ili ya manate ama bururi wakina kura ngatira simure diba yesaza ili wana kwa wabururi agena kwanga tiba simuletiba refali inaguwa isa iso mstambi kando joseph refali iso mstambi kando joseph na amugamba kalendole nari kwa lefaku wa sambi wabandi amugamba kalendole nari kwa lefaku wa sambi wabandi kareno siki cheri warunzi kumusato wa murunji siki cheri warunzi kumusato wa murunji wesaza ili wana se ababu ababururi neka tulinde kwa re embera nga wazende pera nga tete tambula uwe na umurunja uli nisa eyo mtu uli jebobi ya budu agamba cho mkuru mande mando gambo cha wali etinoni wole kuranga techo uli mande wole kuranga cho uli nisa mando ya kwa naganya wa kuzese za eli ya budu edi sechi nani nekuto mpira ugenzo mgenzo mweru ugenzo mgenzo mweru uli gosi bili kwemo yetine sasa eli ya budu ekure ndete chine sasa eli ya bururi abando mstandi gafi iga sitin ya terebole ya kubiri hapa unge sakuru na kuruwa lero hata anabacha chase yono hude rizu wa suano nekucha yomu sandi sande wesa seri ya bururi na simo mpira nga munchi hudu mpira bazuche wo nekucha wa suano bage saku kwanga raya guse ugenza kugenza tomiro mutuono tenu gena kugenzi weru neku gena kugenzi weru bage na kwanga baka skediwa abati mwesa ili wana kwa bururi kare nonja dote geza kukuba na kwa bababu zaya sima shop wanza kudu plaster jitawa kuenga tenunji ukusama ugenza kwa nga tuwe ya garilamu nga peso ezigendo kwanga ezigendo kumukoro ezigendo genda wuna wange chaza mkasera kano wei nako mwinja ulirisa nekucha kanda takunye mwogo na kusee wakesa kukwanga raia mwani mchaya aseno yo asme yonga wajita mwani mchaya wanza ya small shop umwadza klabi aseno aseno yonga wa muta mwogo na kusee yu mustandi chonga nani kwa wanti wakule senga mwunji arekta za ili ya bururi mwogo na kusee nekucha nekucha nekucha wadu wano mwogo kugenza mgenzi mkona ugenzo mkona wakipa nebaka we wabu zoko enkwa tagana wabu zoko enkwa tagana elati ngu watamunda kama taka gana kuwa na kakimba singu watamunda kama taka gana kuwa na kakimba ya kulinda kore wali okonele gendo kuwa na richa agamba chimama hayo rogambo cha wali echala kusa yose rogambo cha wale kuyanga chori wale kuyanga chori nisa umera kwa rabeke wa kusao wagambe sotu minde kwenyo kare nandarila hayura chiko mugambe happy birthday happy birthday happy birthday hayura kare tekuna aresta zeli ya mundu nye guchamu pira kusa guche wo kukuna kuse nye musangi natu na kusao anyakuna nyeke bakunye erum pira kuse nye kugenda kwenzi weru kuse nye kugenda kwenzi weru.

Muna na bugerere muri waguru ne points 10 amahogore muri waguru mfete okubiri ne points ziri 12 ne butambale muri waguru chitegeza newe tukamba mkasera kano anti empakazi fundikiriro wanu tulabamba timu agajjo kuberanga gaitao ogenda kumutino kwa quarter finals single tagenda atengo mwako ugwagwa yom kwabe yakolo bulonji then yogera kugabusiro abusiro mkasera kano bali info cha kuna baina points ziri 8 aniyo funda kontu kusaidi yewe wosanga abacha ino mkisogo kuberanga beru wana kwa jimpire sa tujisigadi kubanga amuli muko points ziri muenda singo singa busiro jona ebipire jisikade yo bajuwangula achitegeza nti baja kweranga baga na ku points 17 ziba zisobola kubera kone zibatusa aliyasaze bya busiro na yenga ekibuzo kiri nti ama teams agabali wa guruga sese agagomba goga genda kuberanga gakola gatya anadala mwe jempire esa to jisigade then ekibinje kya bulange abudu kibakulembedde mu kasera kano awalewo kama sazagam agabwe kula toi tulo wazanti kumulu ndiku na usanga bana asobola kuwena nga gabateka uke mbera omanyi ebibu kubiafa yomu mpakeza masasa gabu ganda ebili wanga tebime nyebwanga aliyesazo kuja anderitu wale chukopecho emirundi ebili ejomu diringanwa empakazi nogomba yechasi nzo kuzi wangule emirundi eminji bachi ne mirundi jiri etano na ye mirundi jona gomba jetu te tetu wala anga kochi kopo chino mirundi yebili jamu diringanwa batu wala bili enanga bakuba maogola nego zali sato kubwerele then bada mochi tu wala gwali mwaka kwa bili muenda bili etano bada yoku finals niba sinka na maokota neba kubo ukubulo ukubata bage ndo kuda ku final gwali mwaka kwa bili munana chado ndela neba kubirayo nego zali bili kubwerele bili muenda nebatu wala nga bakuba maugula mu penalties azali tano kunya bali magana marika goal MQM gomba badamu kutuale chikopecho gwali mwaka kwa bili 14 juki rantu webatu wala bili muenda aweza dako tebada kufaino bada yo bili 14 nebatu wala nga bakuba single mu penalties azali nyako sato gomba badamu kubena nga batu wala gwali mwaka kwa bili 17 wembera sirabi dao bali batu wale chikopecho wechokuna eje mpakeza masaga buganda baku wa singo ne goli yari mkubwerele then base mbo kubwela nga wachi tuwala gwali mwaka kwa bili ya bili chonge lukula ganti wotunulia ne gomba tetu wala nga kochi kopecho mirundi ya bili jamudi ingano atoba ne wotunulia kumasaza malala agachi ino mirundi yogusuba mugumo yogera nga kumaukota chibaso kutuwala baji tuwala bili musambe chokubili baji tuwala bili kuminesatu aliasazeri yari ya maukota kwa final zinga baku wa singo ne gol yari ya mkubwerele aliasazeri yari ya maukota then masa za malanga gabule mezi juki ranti batu wala bili kumina muenda angababu kubabu silo ne gol yari mkubwerele bada moto wala gwali mwaka kwa bili ya bili mwesatu angababu kubagomba ne gol yari ya mkubwerele kwe gamba nti ate wali saza aliali tuteko chikope eche minundi ya bili ejo mudiringanwa atuwa itulo ozo sanga buwe kule batu wale chaso uka bana asobola kumera nga bada moku defending chikope eche na yate eche unisa gega mkwa gama team gali mumbera etali nonji ya denaka anake dagala erango subira nti chances zaabwe ezo kubera nga zita ogenda ku mutendero gwa quarter finals azandi beranga ntono nabagamba nti team yo kubera ku safe side ogamba nti abana agenda ku mutendero gwa quarter finals mukasera kana ino kubera nge kulembedde kibeza nga wola babuddu abaina points zaabwe 17 ne mukasera kana wotunya ne busuju binje bichasobola kyuka mpire esatu wotunya ne cha dondo binji ebichasobola kubera nga te bichu kama je mpire esatu jisigaddeyo okubera nga tufundikira group stages na yenga tuchimanya ama timu akagenda ku quarter finals mu bibinje bisatu tutunulira timu ekulembedde kimeza ne timu ebereri mu kife kyo kubiri atawo negabera matimu mukaga anetudebwe ebinje bisatu netufuna mwa matimu za malala abiri agetugamba nga gakozo bulungi okuchida kuganne wago amatimu za gabiri anetutunulira buli kibinja ani ali ifecho kusatu anaye nga ali bulungi lungi konga points zalina azisinga ku timu ze ndala iraga matimu za abiri getunonyayo anegaitao okubera nga te agagenda kumutendera ogwa quarter finals kati ekibuzo kiri nti timu yo egenda kubera nga eitao ogenda kumutendera ogwa quarter finals ngekoze tenga yekulembedde
yari mu kifecho kubiri obaje amalide mu kifecho kusatu anayenga akoze bulonjo okukirako ku matimu za gali mu bibinja ebirala emipira jigenda okweranga jiddam okuzanyima mu mpaka ezao saga buganda weekend yeye ja ajigenda kuberanga jitandike na kusomwe zinga 15 tugenda kuberanga tulabe sase ya sase bagenda kuera mu nsike

nechotera mubudde obuna bategezebwa tuwera bya fundraising dinero nga 15 gw'omunana cryo suits ebugolobi mu Kampala banna masaka are you ready?

0: Manyi tuyino ebyuma bisala emiti kosa n'embaawo buno bwe tuyita bu chain saws tuyina bomba za yingini ezifuuyira ebirime tuyina pampu z'amazzi obuuma obwoza emmotoka bu high pressure cleaners n'ebyuma ebirala bingi nnyo mwe abakola obulimulimu bwaffe buno obusookerwako ffe tubukwanguyiriza ebyuma byaffe bijjirako speya speya yo asookerwako nga bwe twagambye omanya ebyuma ebyo tuba tubikozesa kiyinza okukosekamu nga kyetaagamu ka first ketwandise nga ka first aid akatonotono ebyuma ebyo tubikuwa ne tukubuulira n'enkozesa yaabyo oyiro ne tumi ne tukuyamba n'engeri gy'oyinza okugamba nti bekakagizeemu kati sumulula wano na wano tubikusomesa byonna tulina protective gears oba ebyo by'oyina okwambala ng'okozesa ekimu ku byuma byaffe bw'oba otuteka ssaawa tukuwa ebigaalubindi tukuwa bigloves ebyo ebinene baze ze twandiise ng'enkampa tukuwa bibutusa ebyo ebiwanvu tukuwa bi overall oba bye tuyita ovulo kale Fabawo Inco Technologies Masaka twatuuse tuliawo ku kizimbe kya Laston Building, Lastonet Building, okuli Bank of Africa, awo wenyini nyini. Ngoyolekera wali kati tugamba awatikira costa ezigende e Kampala. Kala awo ffe we tuli abawo Inco Technologies, jangu tukuwa ebyuma bino. Oba tukubireko ku 0758-81-38. 86 oba 0745-55-74-77 be bannaffe aba Winco Technologies tutambula nabo mu nkuluze y'olulimi Oluganda mwebale nnyo nammwe mubeeyune bwe munaabeeyuna buli kyuma n'okigula eyo gendayo gw'obagambe nti mulangira yangambye mumpe ebyuma nga bw'obyagala ate tugonze n'obulamu nebyokwata enkumbi n'otema waliwo obutrakta babuyina obukabala okanyigako bunyizi bonekaga yiika bbiri mudakiika ng'ezo zimaze ezaali badde zikutwalako sente ennyingi kale tukole bwe tutyo tulabe nga tweyuna bannaffe abo aba Winco Technologies mu mbeera efaanagana bw'etyo kale bwe bityo bwebiri naye nga ensonga bwe zityo bwe ziri mbeebaza bwebaza okuba nga tukyali ffenna mu mbeera efaanaganako bw'etyo teekateeka ya nkuluze ya lulimi Luganda tuli ku leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo akutumirako abantu bano waliwo maama akutumirako muwala wange Doola Nakalema ali awo nga ku Bulovaadi waliwo omukyala bamuyita maama Kimu Steve yinginiya Steve oli otya webale nnyo waliwo omusomesa muganda mutabani wange oyo naye Jack asomesa wali Kaddugala ku St Mary's webale nnyo webalire ddala okubeerako ate n'abalala mwenna mwebale nnyo Sam Michael oli otya Sam Michael muli mutya abaana ba maama mwebale kubeerayo mwebalire ddala ate kagende mu nsonga endala tugenda kutandika olwaleero okutunuulira engero ensonge ze tuyita engero ensonge n'amakulu gaazo engero ensonge n'amakulu gaazo tulitwali mu bisoko mujjukire nabagamba tutuyinawo enjawulo wakati w'ebisoko ebintu bino bisatu byawukana oba biringa bisatu oba bina waliwo ze tuyita engero empanvu zezino ze tuli mu kusoma bazibumbira ze zibeera mu ssaawa yaffe ey'okubiri ne tubaawo kye tuyita enjogera z'abaganda ebyo nabagamba ebyo biba bivumaavumamuko nti okanula amaaso ng'enkoko enywera mu lwendo ekyo baba bakuvumye naye ng'ate bisesa oba okukanula amaaso ng'ebikere ebirwanira enswa obiwulidde okunukidde ng'emmindi enkwatire ku ffumu banaye temubikola temubigamba bannammwe bivuma kati ezo ze njogera za baganda tuina chetuita engere ensonge engere ensonge ze zino ze tugenda okutale ko gerenjula tulitu batu abadde mbisoko ebisoko nabigamba nti zibanga vocabularies za baganda vocabularies zino kye kigambo ekimu okubanga kitegeeza ekirala noyogera kino olina atakitegeera nenga obadde otegeeza kirala era ntero bagereza ennyone baga nti tugenda kusimba kasooli bw'ogamba tugenda kusimba kasooli oli atakitegedde bulungi aga nti mugenze mu nnimiro okutandika munaye kutema nyiriri musimbe kasooli naye ng'ate mu kyo tuba tutegeeza kutambuza bigere tya munnaife twasanze baasimbye eddo olw'ekasota ng'olw'ekasota luveeno waggulu ne lukkirira mpaka mu luguudo lwe lwabadde olwakiyamaani bwite kakati awo olw'ekasota olwo n'otaano olw'ekasota lwabadde lutya naye ng'olwo lubeera lunyiriri kati ebyo ebisoko tujja kgenda nabyo tubigattagattamu mpola mpola ne ka tugenda ku ngero ensonge engero ensonge ze zino ky'otonnalya tokyesunga ezo engero ensonge Omuganda yakubagulizangako mu mbeera ezitali zimu kati bwe ekigambo ng'ekyo nti ky'otonnalya tokyesunga si kirungi kubeera awo nga weesunze ekintu ekiri mu maaso era n'obugujjana nnyo okulaga nti kyonna ojja kikola ki ojja kibeera era ojja kituukako kaakati ky'otonnalya tokyesunga tulina olugero olulala olujinza okugamba nti siyimbe mwana na ttooke olwo lugero luganda siyimbe mwana na ttooke ayayayaya omanyi muganda ono yali mugezi nnyo bagamba siyimbe mwana na ttooke nga gy'ova okkuta nga gy'ova okkuta kaakati ekyo kijja kitya ye muntu okukyala edda abakyala baakyalanga oli n'atuuka we bayina emmere abanne mutemere ttooke alitwale mutemere ttooke eri alitwale ye n'abadda munaga aha abanna nsiina bwe njja ddtwala nga nnyina n'omwana sijja nze kutwala ttooke eryo nnina omwana kiba kitegeeza nti naye gy'ava tali bubi emmere agirina naye singa abadde tagirina afiirawo waati agamba nja kulyetikka oba omwana muwekera mu kifuba nja mumuweeka naye nja ddtwala naye kibagamba nti siyimbe mwana na ttooke nga gy'ava akkuta muziwulire engero bwe zinyuma waliwo n'akagero akalala akageraageranya ku mukulu wange John Kiseke oweeyo ebbanda buwala lumu nava wano ne ŋŋendayo bakyalirako ne mbatwalira engege ennene amanyi nti awo olutuuka aye nayanguwa nnyo nga njagala bagirye ku kyemisana naye bwe nagituusa omukulu nawulira alagira omukyala nti sookemu kuma omuliro mujinkalirireko ebeere ya mwotokwa enkya lw'ejja okusinga okuwooma iyi ne mpulira kati awo ye omuganda we yaleetera olugero n'akugamba nti naalya mpotofu olugero olwo naalya mpotofu wali waalumanyi WhatsApp kweri naalya mpotofu naye nga mwagikedde bannange taata Beyonce akanaaka ninga mwakakedde akatimbagano ebutenga bandabire maama wange yakomye obulungi aŋŋambye okuva wajjajja ekabandiko naalya mpotofu askari ku Hadija ku at Aska nze Hadija ku St. Aloysius Buyinja channa mukaka kwendi enasika ali kale ticha iya ni abaho kale bane nali ampotofu Prince Kajugo George ticha Kasozi Joseph Esunga kwendi ngabuli jo kale Jisira bawana anzize mulugero lwa nali ampotofu abai nali ampotofu mbawade byokula bilako
1: aya
0: basiko ulide
1: no kwese uzinga no
0: mwai nali ampotofu
1: so kesa nenyaka leo
0: kale yanziza nali ampotofu
1: Maria ampotofu ha amazina mbali na kasuka kwebi ya vudu
0: kale tuwe yanziza owae wama nali ampotofu nali ampotofu sebo
1: wame tamungaza uwele kutati yao
0: Suulira.
1: Perezayo.
0: Kale webale nnyo kanange. Na kale bazibumbira kwatika kyoboddamu bazibumbira kwatika.
1: Hello.
0: Nkuulira.
1: Nali ampotofu.
0: Abuze. Aga banage bitu byo kulimi olugana wama kale nali ampotofu baba zibumbira kwati ko damuchi
1: mwele kweleza mlango
0: mwele kuuliriza
1: nali ampotofu ngali nakalira
0: ngali nani
1: ngali nakalira
0: nedda ate
1: ye
0: uliriza gujabagidde ate gujabagidde rugwayo rutya
1: Mujawaji dengo una kwa azali kadira.
0: Katibi ya ukana bitia. Nga, neda kati, inaudo uza wali waka kugambi ya unenga touli la bulunji. Baga amba nali ya mpotofu, ngali na kalira. Mba wade chokula vila kecho. Echa mkulu wangi. Nti ya baga ampi, ngegeyo musokemu jikali ile kewo tokemu. Enchalwe joku kuoma. Neoma nyirwachi wana gendo okutuuka nga kanyama mwikali kayitirivu muntamu katinga twali kibafumbya ngege kakacho volati oboli bwalete mva oba nyama olina gati atu tujiwotose kutujikalirile ko tosobola kugama nti okalirira nyama ngate toyina kyogenda kulya okiwulidde kakati luli olwa Gwani gujabagidde ngo munafaza de kaliro mukuru ono lwatu diddemu ololo lutegeeza nti omukyalo munafu manyi kalira simanyi lwaki abakyale laba bateeka nnyo ku byokulya niyo omukyalo munafu bwazaalo omwana omuwala munafu tasobola kulima omuganda aganti ha lero guno gujabagidde wazadde kalira ye munafu atayagala kola chikulima musawuzi lutwaula mulimu tya mubuliisa awo akakuba mukafuna akakuba timukafuna Simon Gala olugero baddo oluze mu gala wano kulaba Simon Gala Inga haina chari ila webali nyo webali lidala. Sa imo ni galomu wandi isi wubu tabo. Ogwaru nkesa lucha. Mwebi tiyo. Kale, kati engelezi wezo zetugendo kutununja. Bazibu mbira, kikatabo kituli mkusoma. Bazibu mbira kuatika. Nezira mbira mchokero nchi. Nsua. Watu ganti bazibu mbira kuatika. Omubumbi bwaba awumba katugerageranye kale ku broker makanga mukubi wa broker bwokuba broker era baliza gani zino zingenda kuatikira wano mulijande tazi katulabe neyo genda okuzocha ogenda okulaba ngazira mye ngazivuddemu ensuwe ezo bwezibumbibwa omuumbi tamanya nti anaazijjamu mu kyokero tayinza kukimanya wabule sawa yonna abazisuubira okwatikira mu ki mu kyokero naate neziramirayo ke katabo kano ekitegeeza nti ono omwana bazibumbira tunaagenda okumaliriza ng'alamidde mu kyokero awo we tuli waliwo olugero olulala lw'enjagala tulabe olugero luno lugamba naazinabamala oyo ye bamufuuwa nkanja enkanja muzimanyi ezo bwe tuyita obucu kakati gwe boga nti kambalindeze bazine jakuzinaawo nga bamaliriza okufuuwa mukumanyi omuntu bw'ajja naazina amazina amalungi abantu bajjayo kukukasente ne bakabawa abazinyi kakati gwe boga nti nze kambalindeko naagenda bamaliriza abafuuwa sente ziba zibaweddeko era okukakkana ngende kugyasigaza gyagenda okuwa obakuwa kubukanja ngaobwo abakufuuyira nga neyeega sente zibaweddeko kati oba olaba nti ebintu bino byonna tulina okubikola mu budde bwabyo tulina okubikola amangu era we wagendera n'olugero luno olulala olugamba lutya olugero luno olugendera kwekyo lugamba anaazina takumba embuutu bw'etandika okuvuga n'evuga abamanyi amazina olwesimba mu ddiiro bw'ati atandikirawo kubiibya mazina naye bw'osanga ono yeetoolola egundi waliwo olumu lwe naline n'embaziira ttono manyi mbaziira ttono oyo munywanyi wange nnyo kati mbaziira baasimbuka mu mpaka ne Ssuuna ye Ssuuna embuutu olwatandika n'atandikirawo mbaziira n'asooka yeegiraagira ge bumanyi bwe yeebolyabolya mbaziira oyo amanyi okwebolyabolya neyeebolyabolya neyeebolyabolya neyeebolyabolya okwebolyabolya ekigambo ekyo nali kimanyi ne munywanyi Pascal Mweruka ali eyo Ssenge Pascal Mweruka kakati munnange mbaziira bwe yeebolyabolya mbaziira ttone yeebolyabolya n'alyoka ataliko okugyako essaawa ere ku mukono n'agiteeka wali wuuyo gyagyeko ejaketi gye yayinaku n'agiteeka wali eno Ssuuna Ben ye atandikidde ddala okubiibya ngenda okulamuzereze ajeemu engatta azikubye wali asabye abantu obugalo mukube engalo okukuba gamba nti naazina bamala oyo gwe bafuuyira ddala enkanja oba sente baba bazifuuye ddeeri kale ayingira mu ddiiro oba oyina okutandikirawo ekigambo ky'okuzina banenge nga nnya abantu b'omu ndege yaawo ndegeya tikiriranye bugabira ye ibugira mbuuti era bw'obeera mu ndege yaabo oyitewe bugabira awulira kati n'abeebugabira awo mwenna tubagamba nga nnyo abavubuka abo tubabaleeteddemu awo mujje nammwe mubiwulira babikola eri bulaaya wawawa kati kababireeta awo tulabe kye muneekwasa ate be baana bammwe kati mubaswaze nga bebyunga nnyo omwezi ogw'omwenda tujja kubeerawo awo tulabe sinnya zino nnya mbaziira ttono alinako ekigambo ekirala naye tuleeta endongo y'ebinyaanyanyaanya awo mwezi guno nja babuulira waliwo olugero olulala waliwo omukulu bannange yambuuziza ekigambo weeyo namusanze eyo Ssebijja yambuuziza ekigambo nti awulira nga sine mpumuddemu kaawo nkajjukidde yangambye nti awulira nnyo ekigambo ekinyoola nkoto kyekiki nemugamba nakimunnyonnyodde naye nanga nti kitegedde naye enkya singa okitubuuliramu awo mu nteekateeka yaffe eyo nakyo netukiwulira ekinyoola nkoto kyeki bamujukira be nabagerera akagero ka wankoko ne wankofo banna kabagerera nenzijukira na lugero olugero ntedda enkofu zaberanga waka wa muntu eranga bizibiranga enkoko
2: ate enkoko ye yasoka yo olwenkoko okuva mu nsiko nalo nalubagerera okuddukayo mu nsiko yaddukayo nga banne waayo bajeefuulidde kakati enkoko wetuuke waka ew'omuntu nga waliwo ne ku kinyeebwa ekikalu ekibeera awo waliwo ku kakasooli ebojja bojjako negaakanziruka enno ne munywanyi wange wankofu enkoko bweno na wankofu wankofu ajja abeera ewaka nga wankofu ono bw'abeera ewaka agenda okulaba nga bawankoko bano omuntu abalya bw'abalya mpola mpola kimomozo bw'abalya wankofu agenda okulaba omuntu akutteko ne ku baana be bw'amunyuula n'agamba nti abanga abaali basigaddewo tuddeyo gye twava agamba wankoko nti bino ebintu mubisobola mutya nti munnange tetulina kyakukola affe eyo mutale tetukyakola ki tetukyaddana wankofu n'amugamba kasita siina musango gwe nazzaayo mujjukira olugero lwa wankoko olwamugobya mu ttale nti yalimbalimbanga bawansolo nti alina omuliro ku mutwe kati limu enkuba etonye omuliro bawansolo bonna gubazikirako wakayima asala waakole ki agenda akoleeze ku kisunsu kya wankoko tuukayo nga kinyogoga kiringa muzira awo ne bamufubutulayo kabi kabi wankofu addayo mu ttale nga tajja kusobola kinyoola nkote ekyo kaakati wankofu bw'atuuka mu ttale naye yasalawo okunoonyanoonyangako ku wankoko amubuuze oba ebyekinyoolankoto byaggwaawo ebyokubalya era bw'olaba enkofu nga zizze awo kumpi n'ewaka omuganda agamba mbu ziba zizze kwebuuza ku wankoko nti owaayo eyo byatereera tukomewo kaakati mbu wankoko aziddamu nti aa nga bwe byali bwe biri tebitereeranga kati nga ye wankofu olapapala ng'abuuka ngadduka ng'agenda ng'addayo kyobulaba abayizi bakugamba nti enkofu ogikwata ngezi nnyo nnyo obukodyo bw'omuntu bwonna ebumanyi kati ekyo ekinyoolankoto kiba kitegeeza nti waliwo ekitta bintu oba ekitta bantu nkumaze nzizeeyo ku ngero zaffe eddakiika zizino 13 zembulayo maleka essaawa yange esooka waliwo olugero lwetumanyi ennyo bugubugu si muliro naye terukoma awo essanja terigiisa mmere era terukoma awo oyongera akagamba tinga gw'ofumbira tomwagala abakyala abo abafumba emmere bagenda nebagamba nti omuliro ogwo ogubuubuukabuubuuka mbu si muliro mbu teguyiisa mmere kyova olaba mbu essanja bagamba nti essanja terisobola kugiisa mmere naye ate omuganda akugamba nti oli ajja kukikugamba nti lisobola kugiisa mmere ng'omuntu gw'afumbira gw'atayagala naye omuntu bwoba ng'omwagala oyiiya engeri yonna ne beri basanja olifumbisa emmere eyo neekola ki nejja naye bw'oba nga tomwagala anti omukwano weguli tewali kiyinza kugaana oyinza n'okuŋŋaanya obukuŋŋaanya ebisubi n'osuulamu eminwawo ng'oteekamu ssubi mukyoto ssubi lyokka era eminw egyo ne gijja mukwano gwo n'asobola okugirya kale engero ezo tugendagenda tuzitunulako waakiri lunaku ne bwe tulabayo engero nga 10 n'amakulu agazirimu zaava ku ki tulabe nga tutambula bulungi nnyo era nga bwebatera okugamba ne bagamba nti ekigga ekibi kikukwasa ku nkanaga eriggwa lye bayita enkanaga mulimanyi mwali mulabye ku nkanaga abawuliriza abantu enkanaga mugimanyi ye erigwa libaite eri omwera manyo mulimanyi ate mumanyi lya kirundu mwe ani amanyi enkanaga wanji sebo
1: sibye bulungi
2: nsibye bulungi ani ono
1: wanyi o
2: edi erukaya
1: nandirukaya mukadde wangi
2: soko tunyonyole enkanaga edi
1: enkanaga
2: mm
1: ezera ligwa bacha abakunkungedda
2: bacha
1: abamisenyi
2: mm
1: etwala banga enkanaga kakati omanyi egundi ekipo omuwawa
2: omuwawa ngumanyi
1: omuwawa
2: Nyeyo ligali
1: yomu. Mwela manyo.
2: Mwela manyo na guongo ogedeko.
1: Nyei kakati nilindo kwa nivera. Nyinga nivera kukupi. Kulaba inekisansa. Ekisansa. Echigida.
2: Chivadja ke insansa.
1: Insansa. Kakati nilindo kwa nivera mungeri wetu. Katibopo obadoge nukubuka akagako. Ano gamba.
2: Notaniko okutubira.
1: Okutubira o kakati.
2: Oyanda yande chokwata ko kukakana.
1: Okakana ngotegedde amanyi genkanaga bugabira.
2: Etwe yanziza edi erukaya. Enkanaga ebera neri gwanga gumu. Libera gumu nnyo. Tula anti kugambia erigwa lyomwera manyo. Omwera manyo muti ogubako obukolobo. Obutono tono bwe guti guhanvu wanyo gugejira ddala era enkula yago inzo jigerageranya kukasana ebintu bino banango babana bamwe banabitegira batya wakati wezo kutambula ngo obuzo omwana nti akasana okamanyi katakamanyi kale kati omwera manyogo lyerigwa lyago teriba na gumu kwenkana lyankanaga erigwa lyenkanaga nga lyakufumise osobola okumala emwezi ng'olina munju mw'otudde kuba lirina obusagwa bw'amaanyi kaakati omuganda ganti ekigga ekibi kikukwasa ku nkanaga bw'oba osomoka omugga oba awali amazzi amangi mulimu ettosi museera jjukira ogenda okasuka akasuka emikono ebbali naye olw'obutayagala kufa mazzi waakiri ogamba kankwate ku nkanaga eno naye nga sifudde ki kyo ebizibu nga bizze biri bibiri omuganda wagamire olondako ekimu ekiyinza okukuyamba okuva mu kifo mu kivuzibu ekirala nti kwata ku nkanaga eno owone okugwa mu mazzi kubanga ye enkanaga egenda kufumita bufumisi musaayi ojjanjaba ekiwundu naye ate bw'one ogwa mu mugga muli n'omira amazzi ogenda kufa sawa yaffe esooka njagala gikomyako awo eyengero tugende mu katabo kaffe bazibumbira kwatika kujukizaako gwali ku Radio Buddu jangu ku Laston Building wano mu kibuga Masaka weefunire ebyuma okuva mu bannaffe aba Winko Technologies abakuleetedde buli kalonda yenna akwatagana ku bintu bye tukozesa mu nnimiro ebintu bye tukozesa ewaka ebintu bye tukozesa ebyuma byonna bye tukozesa mu bulimu obutonotono ng'okusaawa kusala miti kukola mu lujja kukola bubu ebintu obwo binobumu obwo tubulina gundi pampu ezifukirira abawinko ngenda kujja kucha pampu tulabe mu mbeera efaanagana bwetyo epampu ezo ezifukirira nungi zi high pressure obupampu obwo obwoza emmotoka bujeti obwoza emmotoka byonna tubirina gwejangu wano ku kizimbe kya Laston Building tukuwe ebintu ebyo tukugamba nti ku bintu ebyo tubikuwa kyoba oguze tukuweerako n'ekyo ekikozesebwa ngo oba kiweeyambisa okukozesa ekyuma ekyo kye kiki tukuweerako ebyambalo by'olina okwambala ng'okozesa ekyuma ekyo tukuweerako kale ke twandiise ka toolbox akajja okuyamba okukiddaabiriza nga kigizeemu katonotono mu mbeera efaanagana bw'etyo bannaffe aba Winko Technologies tuli wano mu kibuga Masaka jangu Katonda akusaasire obifune tukube ku 07 58 81 38 86 oba 07 45 55 64
0: nsanvu musanvu bebanafa bawe inko technologies kanfune wana abantu ngaba satu bokka tugende musawa ya fe eyo kubiri wanji
1: bulangira
0: esebo ani
1: tutereza ne mutere tutule tusome
0: esebo
1: ndi musome tawa kumulungu
0: amina
1: wakula kodi tule
0: olika sala luvule
1: ye nyini sifanga yo
0: we bale kubera yo
1: mbera ya tembera yo mukubera yo kwange kasala mbera ya tenga mbera tela kuwezi yo
0: oli mulungi nyo miaka 25 je tujaguza
1: 25 nenze jina ke miaka jeteka kasho mulungi nga nkube simu miaka mukaga kweka hee miaka mukaga anjiweza kweka anukubanga natandi kila mumbero nga chakole chilo
0: nga gundi ya kola wana emisana
1: Mutesa
0: DJ Mutesa Pro
1: kati wetano sijiweza wako
0: oli wakabi nyo
1: kati ya utukenda kwesa nga chesiga
0: echesigo jia
1: eyo sijati waliyo mnyuani natakua kati yomba mba ngezi wake yonke kukuchamula angira kande kena wala laba itewo
0: kale sebo kale wanji halo wanji mwebale kuhuliriza ni nguyo gira kumpula
1: sebo kente chako genji na ugira wakufalu nde kuledi yunga bauliriza sebo jukira kumula angira nda uleji uko
0: oo ya umule mirembe mnyuanyi wange
1: awo nanga kwekuli
0: olimba
1: nga saba nyonyozi
0: nga mwoli
1: nga kwekuli tuuliza kundu
0: katonda wange
1: sebo mzika zaire mwezi kakataka wakuta wemuka makumi
0: kale sebo kwe yanziza yomusajyo ya uliriza wabanga ya ulira kumulangira ndawula ha ha oyo muuliriza nyo oli muuliriza oli muuliriza nno nyo gwe wanji
1: Blangira
0: sebo
1: mwale kuhuliriza
0: mwale kuhuliriza
1: mwani kechengu
0: chengu bu mulimuti ya uita buyisa mubaziri tuawula nilu wachi batu mayo chengu bu
1: kinza kumi mwaze ni wa mulembe guno
0: nga uli wa mulembe guno kwa doti komu bilie vya chengu bu nabibuza musawuziri tuawula ni ingati utagadi
1: kutuwa kakakatawanyi
0: kakutawanyi zake chemvubu kaneti wakakai chemvubu wako sikarunji nyo wanji
1: wala angira wangu
0: wanji sebu
1: mengo ni bulunji
0: matu ndi bulunji
1: tefa nabi wanga
0: akasana kekatugo ya wano mmasaka
1: mbatu sokose gubafuna wano kukuba mkwano kwa angeto nyao newele wala kewa
0: kwe anemo yaba yambi haka funendu za kafufa
1: haka kubana hilo siya jivu haka vitundu tundu kwa gani mwaga manti no mbuzo omwela manyo
0: no nene
1: ojo mburi zo mbombe cha beda
0: aha leka na hawa
1: ya manyo mkuza nyana kukufana na
0: oyo mkube migo jo ya gala
1: wabalu mbali gama sa guma inja kujene chilaboche
0: tasobo la guku nyonyola waliwo nomu waliwo nomu mbeji omulala gwotidde
1: namazi
0: omutidde buti na
1: yone njako njako mumburize naka nijewa itanga onaka kwanso kwanso
0: eyo genze wala tofa kumumbeja namazi nebo mubuza akakumirizi chechi
1: akakumi mkechi
0: tugenda kusonga
1: njaka mubuza
0: akakumi lizi wa makchichi tuyambo katubu ulire
1: awa njaka mubu mulimbi awaka ndano kongezo nilogama simanyamu wa akumisa sanja
0: gondi bugu bugu simu lido
1: nina ina jaja wangasolu nga akumisa mire sanja zijiria
0: okakasa
1: jaja wangendano ngekoze kana mumu ze mirembe bambitanga jaja na mwadu wakumulika siga
0: uyo kati ya tuki lizo lugero luli
1: ya fumbi wangasolu sanja zijiria alati mulangira
0: lesebo
1: uwa nubucha wangasolu wangasolu wangasolu wangasolu wangasolu wangasolu wangasolu wangasolu wangasolu nawe kanko vipozi na mnyanya mbifla kanko tundi dihola bali bizo senga mkuwamu kalo waka dempele bulonji
0: kale sebo tuweyanze amina tuweyanze za nyotofa tuweyanze ege njagala ku mkodomi wangiru kwa gomba gatu zinde alieli landa ni jatu uliriza ala radio budu wama sanyuka jaguza ujaguze miaka abiri mwetano nabe randa ni batufuni dadala bulungi nyo nsongezo wezi te wezili tweyanze gea uliriza webale kubera ko aha polosi kabanda kale nawe kankubuzi kuliyoti ya pulo wange umulungi pulo mama kima badako ya galirako mugambe pulo gwe wange ya gara kusoka kola mkato na wendi kanzije
3: esawa wana kuredio bujibu esawa zili nyeze chido budde bwa kawoza masiga webale kuuliriza radio buddu tukubuka nokubanguka mu limi oluganda uuliriza program inclusive limi oluganda wanu ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
0: enda musawa ya kubiri
1: webale kuuliriza eta nja makip
0: munami wanje omugundu muli mutya sitancha
1: mulangira
0: wanji
1: ndo tuvudde wala
0: okakasa
1: bako yabadayo bya ku Mary Pro wawe yaitanga nga Mary Pro ya kajiva mbwa ati waliwo musajja yabiranga mba mitanga DJ Roni omujukide
0: DJ Roni Sande Roni nkutade munami wanje omugunjufu Musa Kibirige oli Zambia ngani natudeda banabuddu banamusize abe Zambia mubawulide babo balukwa gomba gatuzinde balirandani banange tujaguze emyaka 25 nga wama twesimye ledi obuddu yafuka yansi yonna kale twe mukolo kwa gomba gatuzinde randani mweba sekati mu olimone kumanyi gwe totera kwebakera mangu nnyo erandani eyo totera kwebaka mangu mbwe bito bibiri mombera efanagana bwetyo nyina yono ne kitabane kyange kiri eri Saudi Arabia bakiyita suna no wasuna je kiri eyo ali Dubai si Saudi Arabia ali Dubai nera bibi mezo na Arab Emirates mwebale nyo mwebale dara obutava ku radio buddo yo muntu wa bulijjo kanzi jenda be abalala wano kibangamba ate mu mbeera efaanagana bwetyo tulabenga tubeera ko ketwongera okuyiga radio buddo tujaguza emyaka 25 nakuzomweza 23 toteeka ko kintu kyonna ngambi abiri mumeka
4: nga tuchatalaga bitundu ya kwange byenja ulo mukuja kusemia kabimu etane ja radio undo
5: kubodo kwetu vera
4: kakano tuole kete chelsiga nga bimu satu mwezo kwa muna no mwaka guna to wachari vya kusubiza katife tuja ma radio budu at 25 nga bimu satu mwezo kwa muna no luna kuruo na tugena kuruma la chelsiga kufu kumacha paka kaungezi nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu etane ja radio budu omuli vyo jukira vyo manyi ebya kunyumira nga nebila lantoko butelef kumpoza radio budu okuangule vila bebya nja ulo omuli sete nkavu t-shirts reflected jackets nebila bebila la tomoni ulu ataka unga zituole kirebu chisawe muundiba nga presenter ba radio budu nga batunkana ba uliza ba wabeche siga
6: radio budu ya guina DJ Daniel inagwa DJ Melopro asivye abuza DJ Daniel mpira gudawa
7: Daniel shauma shihata uguza nebuza saidi chiza
6: chesigo mpire gubye Obama Junior chesiga gwade kaiwa Cosma nagweleza Jacinti Jase Kalingoma agweleza msao Alex Chitunga ona atagala sonko judi ya gumubieka kubye mulunji njone kusanga mzaika madi gwa
4: kani na bantu weche siga majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze mukana la lwemode Kalingo machato kolo kiseleketi devi tunde bila nyewo fena kusande ngabimu satu gomu na ana tusaleke che siga mutauni anti radio budu esazeko radio budu at 25
8: kale kamadi chi ateba
2: erabe che siga kamadi wabateba mwabe che siga kali wanji
1: hello
2: nenda mukatabo kate sawa zino
1: mulangira webale tu tumekana yakataba ko nkadala nyo gaira Ibrahim enziza kataba ko ka katumeto inange kuendi nenda kauli
2: ndabira director kamulegeya
1: ha director kamulegera ibe mani lutale ngizi jali nenda bara kwa wange na inange kuendi
2: izi mani yabulirawa ebintu sibyangu izi mani enzizi yabulira wa katonda wange mkulu kagomba ganga kwa bali mkulia baba mbubula mama mwesimye mulie muli landa ni mwe ya gala landa ni webatali nya boda mkama katonda ono ajatu sasira busasizi mubereye landani katugende mukatabo kafe abakubesimu mulindeko tugende mukatabo kafe abona abawerezo bakana bondoza maloku bubagirawo ngende bulungi mukatabo bazibumbira naye bungi sijja bumalayo eyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
8: kabaka ngenda bumalayo Joseph Egolo oliotia kamba kone ko bukoni ono ogwese kutegedde nze pite buterere oliotia idie gayazo oliotia ani ono achiri sekanja kuku epic shoppers supermarket walieru wagalo oliotia Bernard Ebirinzo oliotia ono Godfrey ali Mbarara City atumideko na abechaba kuza Godfrey ani ono mchunguzi Godfrey kale twe yanziza abambarara City ni bagamba ki ne tugamba wano mdabira waliyo muganda wangeyo katerega midu watia ala director munda bile nyo anko dewo chantale uliotia unawani ububaka bunji nyo iyan echisojo we kwendi webale kubeerako waliwo wano mtabani wa Salongo Mayiga ye Godoni irinyeri dalo bayani makanga Godoni irinyeri dalo yani Serwa Dawidiamu erwengo webale kubeerako webale nyono nono yagambye semuju Muhammadu alibijaba chazanga kwali nono nagamba nze kulubanyi kuliko ebu Kenya kuvibike umuzungu waleteramu sikutegedde Sali Farida nali ampotofu yewoma webale nnyo Kamyahudu Mugerwa webale nnyo netubeera ne Sally Ronald ali mpugwe webale nnyo kubeerako netubeera ne ono ni entubireta kumire ate gonzize muroni oliotya ono nagamba ati DJ Mr. Pro 25 mukaga rwebusito timu Henry Pepe webale nnyo Mayengo Ronald alivunza webale nnyo Mayengo ndabira muzeyika muganga kamyaloja kwali mulema ekasalu mulema Moses ekasalu kwali nono nagamba atya Mugerwa Lawrence owali okuveri ku Michael Kisenyi watandikire ku Michael Kisenyi bayawe kabanda bonno baje nemu kama kato bane imuje tujaguze emyaka gina 25 bantu mwe Mugera Lawrence omubazi ekiryanku yege kwendi jajjadde omukirinda kwendi ngoberera George kwendi Lawrence ndikyebando eri ndabira mukyala nsubugawo nalongo yomwanyina zeddala wawali awo mukamuka mu nsumbi sekikubo Johnson Kisitu oli mu KCB bank gwe goalkeeper oli Nairobi Kenya webale kubeerako Teacher Senyondo Juma webale kubeerako Nsubuga Mike Ebigada webale kubeerako ono ani ono yagambye nyonjo ebuyaga Masaka kwendi Sekajugo Henry Philibert oli kyotera ku oli Kitoke Carlos Mulengera ewe Rugali Ngando Butambala bananga be Butambala muri mutya Teacher Kasozi Joseph Esunga kwendi Rutaya Salim Ekisula Rutete kwendi webale kutuweereza Waswa Yusuf Ebukakata kwendi Mr. Smile Chirango Ramadhani kwendi Mukigali Kamawogola Senyondo Ronald Mukigaga naono naga yetone Kibirige ali Kabojja Meru Ndawula Steven Kiganga Ndawula Steven Kiganga Kigango bakiri ludda wa Edwin Namagoma Vila Maria kwendi ono yebyaka ekibandi ekibanda kochi kwendi Emma Black ebuyoga naye kwali naono nagamba atya Teacher bale ekigangazi muri muti abe kigangazi tonabira sebo musayi gwaseno kayinga pulo baba muri muti okuhoima rodi Teacher Chanda Jujoni mwebale nnyo mu nsasire baba obaka Teacher Abaho Ivan Iani mulema mulema kulayonizi na yasi okwali ngenze bane obaka bunji hoho sijabu mara Augustin kagwa kijabu emi wegende wajjaje byakulya kuwe byokulya bo mara omwesente wali wa byakulya abana byo sengoba ne sengoba salongo nyonje buyaga kale tweyanziza non nagamba Mike omutukula ya Musa silengende mukatabo sali Ronald alimpugwe nezira mina mchokera badanzira mu ngero ziri alimpugwe kubuza mu emirimu gya senga gyakola gyatukola mu tumiddeko bwana mukuru erwaggulwe we bali kumutumirako kale lucha muzirukadde kyanna mukaka ekatuga sebufu yoyo wano waliwo ne muganda Sebufu Matia omukungu wa Ssaabasajja Kabaka takyali muyambi wa Pookino mwebale nnyo mwebalire ddala musooke mundeke bakulu ngende mu katabo kano kube essuula eno ey'omukaaga mpanvu nnyo gye tugendamu mujjukire nti twamala essuula ey'okutaano esande ewedde nga bazibumbira Azoogwa Nnaggomola agenze mu maka amalala mu bibiina ebya waggulu mujukire sule twajitunulira nga mu makago mwagenze mulimu abakyala babiri mukyala muto ne mukyala mukulu naye mukyala mukulu abafuukira akayinja mu ngatto bazibumbira afuuka munywanyi nnyo ogwa mukyala muto
2: kati bwafuuka munywanyi wa mukyala muto asalawo akoleki amanye nti ono yanamuwanga kamere kuba mukyala mukulu ekyabanga ekiyungu kye ng'olumu bazibumbira bambi n'okulya talya kati n'asalawo yeekwanire mukyala muto era bwe baabe yabanga yafumba nga n'ekiyungu bakibeeramu babiri nga n'obuseko bubaawo tumanyi kati owulire omusango guuguno muwandiisi agambye nti essuula y'omukaaga omusango okubonaabona si kufa atandise banaga nti okuva ku ebyo bazibumbira yatandika okutegeerera ddala obulungi kino okutegeera obulungi era n'omusomo yali atandise okugutwala obukwakku wabula yagwibwako akabenje ak'ekitalo omanye awo yali asula waaliwo abakyala babiri naye nga abakazi bano bombi baali kabwanango era nga bakaliira ku njala mukyala muto yali tannabunduka na mabeere mukazi wattu mukyala ono yali wakisanya eri bazibumbira omanye ennaku zino yali bazibumbira ng'asuumuseemu ng'olira baddenzi ddungi liri awo kyokka ekyo ekitalo omwami yali atandise okudibya mukyala muto ono kubanga mbu yali muligo omuligo mumumanyi omuntu gwe bagamba ate omukyala omuligo naye baaba mpozi naye kyeyava atandika okuwa mmanta omukwano okuva awalala kyessaamanya y'ensonga bazibumbira kwe yava okutabuka ne mugole mukyala mukulu kubanga nabo baali bafuuse kabwanango ng'ekiyungu bwe kiba ekikye nga bazibumbira tajja kumuterekera mmere so nga bwe kyabanga ekya mukyala muto ng'ajula okugituulako obutuuzi baagamba dda nti akuwa okulya yakutwala omuluka n'olwekyo waayita ebbanga ttono nga bazibumbira atandise okugondera obulungi ennyo mukyala muto okusinga oli omukulu era nga buli muntu akiraba bulabi nti omukwano gubasaza mu kabu enswa nnene bwe baabanga mu ffumbiro n'owulira obukule nga buyita kuli bazibumbira yali agonza ebinyeebwa ng'abisekula ng'ebinyeebwa tebikyagonda munaddala mu kiyungu kya mukyala muto okumanya omukwano gwayitirira wakati wa mukyala muto ante yadde tannabunduka mabeere ddaaki gwawaliriza n'ennyinimu okubuuza nti abaayi mbwe abasekaaseka mutyo muba museka ki ye mubadde ki naye omusajja ebigambo yali tabitutte nga bikulu wabula okugyako okukakasa nti ekyo ekikazi yawasa kisirusiru gw'olaba kidda mu kusinika n'omwana omuto nga omukulu munne waakyo waali naye mukyala mukulu ye yatwala olugambo yategeeza bba nti buli kawungeezi omulenzi oyo bazibumbira agenda mu kifulukwa ekiri ebusukka kkubo ate era mbwe waayita akaseera katono ne mukyala muto n'agoberera munnange ebbuba baliyita kasobeza ng'enneebaza y'omwavu oluwulidde olugero olwo kasobeza ng'enneebaza yaki y'omwavu anti omwavu bw'omuwa ate atandika kugamba nti ate onnanze ki bannange onnanze ki musajja gwe kakati n'ogamba nze nkoze ensobi okukuwa kasobeza ng'enneebaza yaki y'omwavu munnange ebbuba baliyita kasobeza awo tuvuddewo kubanga ebbuba bwe likukwatira gw'oyagala lijula kukusuula ddalu ate bwe likukwata ku gw'otayagala lijula kukutta amangu ago omwami yazimba buyindi n'atandika okutunuulira bazibumbira ekikijama musajja wattu bwe yabanga anyumya byalabye ku ssomero ng'omwami amwambalira gwe guno akalenzi kano akalejja ng'endegeya gw'owa omusolo mu nju muno banaye n'omusolo ogwo nagwo twaguwona ye ng'onootusibako akanyaaga atabazi bumbira bwe yasirikanga ngero omwami amwambalira gwe kana akana akatuguba denga kebabiride ke mmere ofiridwa nandi kiba kulide ke mmere tokuse genda wibaki totubungo tirawano simanyi wali akasumagizi ami yafunyide mu dalaka buba necha singo kuleta obuzibu bazibumira bya sirikanga atenga ne mukyala muto na yinga asirika omulenzi batani kanga okulejja ngolo atobu kule ne mukyala muto ono bubulira kino nacho chayo ngereza kuluka okulukulu anti oguliko omusesa teguzi kirogo guba muliro echavam yenyini mu okwagala okwatiriza bazibumira ne mukyala muto nga bali mu

0: gamia ti ogena kuchala oliokode munjo okwambala musajja watu yalaba bilibityo kwe kuduka atira alete emmulize bamugambi siku luiseyo omwana na ye yali ngali kecho yerezi emmuligamulemo kuzisika wano wabali bali ebweru yadda kwefu bitika mu kifuru kwa munda yate nkunyumize eki olwali okuyingira bwati nga bali emiryango bataayiza endulu nga zivuga walalala bazibumbira naye olw'obutamanya nti omuyiggo gwali ku yadda naye mukunywera ali munda mu kifulukwa naye bwe tebaamulinda kufuluma olwagira luti olwatuuka mu mulyango yabagwa mu ttaano tebaamubuuza na kirala kyonna kyabadde akola wabula okumukwata obukwasi n'emikono ne bagiza gye gitaliira ntungo ne batandika okumuligita emigobante abalala baamuviira mu nsamba ggere ziri ziva omwange abalala baamuwujja empi abandi baamufuntula agakonde ne nnakyala naye olwo yali amaze okutuuka kamutuma mmuli nnakyala mukyala muto yali amaze okuliggibwa ku byayi n'empi nga naye zimuyiseeko ku matama bazibumbira yasibwa ku muluumu n'atwalibwa ku mbuga ng'akirako embuzi gye batwala mu bbaagiro ku mbuga eramula baasookera wa mutongole ate yeno musajja wattu yandiwozezzaayo ki omutongole ng'amaze okumubuuza n'okumuyita amannya gonna ag'oku nsi wano aho kwe kulagira abasirikale okumuswanyulamu ku buswanyu nga buubwo awo bwe baava ng'omusango gususse obuyinza ne bamutwala ku ggombolola ne baleka baseka ng'ala alangiriza nti seggwanga gyakoma okwereega n'obukule nga bw'atema waggombolola ng'amaze okuyita mu nsonga yalagira bazibumbira atwalibwe mu nkomyo gy'aba akuba ekisimuka munnange newankubadde baalugera dda nti tetumanya aliira nnyina luno twatuukirira bazibumbira yasula atunula mbebere kubanga ebiku ensekere n'ebibo byonna byali bitandise okumulumisa okumulamusa n'okumubuulira ekkomera bwe lifaanana ne basibe banne baamusibako akanyaaga abamu nga bamuyita mupere abalala kapere weewaawe ezziga ly'omusajja liva wala naye abazibumbira yatandika okuyunguka amaziga ate bba abasibe bonna baddamu kumujeeja nti ate okaabira ki ndaba kabaka bbi kagumya mugongo bo gy'oli mbu tibali mu kkomera obudde bwagenda okukya nga musajja wattu amaaso gamukirako agettutuma emisuwa nga gimwereeze era nga gimwetimbye mu kyenyi ku magulu ne ku mikono ng'eyali ava okumeggana era yenna ng'akankana ng'eyakwata ku muko yakwata ku muko ebiwundu nga bitandise okumutujja engalo zimufunyadde n'ebigere nga bimusanyaladde olw'empewo essaawa ze yamala mu kaduuku lw'ekiro yalabanga mpanvu nnyo okusinga emyaka gyonna gyeyali amaze ku nsi era ennaku ey'okuyita mu ssaawa ez'olunaku olwo olwali lwakakya olwali lumutegekeddwa entanda gy'atamanyi yatuukira ddala ku ntobo y'omutima gwe akabonero akaasooka okumulaga ng'olunaku olwo terube lwangu kwe kulaba nga teyafuna ku kakyayi kakumakya ke yali amanyidde era teyalina kantu konna ke yazze eri mumwa okutuusiza ddala awo nga mu ggwango enkya abasibe baakeeranga ku mirimu ekyemisana bwe kyatuukanga ne beggama mu ttyedde ne kookoowe awo musana ogwalinga gwaka ngogu nazukiza kaweke gwangu. Sedikali yali ayambadde enkampa n'engatto eze n'engatto ezebirato ezalaganga ebisinziiro ebyalingako n'enkyakya. Yalagira bazibumbira n'omusibe omulala okugenda okwanula emmere abasibe gye banaalya, kubanga lyabeeranga tteeka emmere okugifumba ne basooka ate ne bajyanikako, mpozi olw'okulwakuba nga muwogo oyo yabeeranga abiriridde asobole okubanga akalaakalamu. Muwogo ono bali bamufumbye eggulo limu, kwe kukeera okumwanikako ku makya. Bwe baagenda okumunona omusibe oli kwe kuddira empayi ezimu n'azikuba empale eyali efaanana okubanga teyisibwangamu kutuzzi kasookedde ng'eva mu dduuka, mpozzi ng'olwo lweneeguma. Awo bazibumbira kwe kuleeta olugezigezi n'alabula munne nti eyo emmere gy'otadde mu mpale ejja kukwata jamuzi. Ko munne nti kale kasita jamuzi tezitta. Omuntu eyayigiriza bazibumbira mu ssomero ekigambo jamuzi yamutta, kubanga era ne basibe banne bwe baasosootolanga emmere ne batandika okulya nga tebanaabye mu ngalo, ng'abajjukiza nti ago si mateeka ga kayijiini. Bakirala ati tutwandise hygiene. Wano abasirikale akasirikale kali we kaamukiinira nti singa wagenze mu kisaakaate n'obeera eyo wano olabyewo mukazi wo, ye ensuwa tiwagirabye, wali mu nsonda mu kaduukulu, kiki ekyakuganya okusena amazzi n'onaabako? Wayagadde mpozzi nga kuleetere mbu kayijiini? Baamugamba dda nti atamanyi bikiinwa bwe bamuyita okulya ng'anaaba mu ngalo. Ne bazibumbira naye yayimuka buyimusi mbu agende eri ensuwa gye baamulagiridde anaabe mu ngalo. Omu ku basibe yali agenda okumulabula naye akasirikale ne kamugaana nti kaagende, kaleke kagende nga kabuyaana kanaalabira eyo. Mwe abatamanyi bya kayijiini mweriire. Bazibumbira yali atandise okwesunga nti anaanywa ne ku tuzzi nga tamanyi nti ensuwa gye bamulagiridde yeri gye tuyita gafa mu kkomera. Baketi eyo mugimanyi abasajja, ndowooza eyagafa mu kkomera. Era musajja watu kataagwewo n'ekigo, ataawa akasirikale kwe kumwefuulira ne kamugamba nti gwe kana akasirusiru kayigiini ngafa abataasoma mu ssomero, ate lwaki ensuwa gwe togirongoosezza? Oye kayijiini gw'otusomesa okuggyako omulimu gwo. Bazibumbira yaweebwa ekkatala ku lusebenju lw'ekkomera, omusajja ng'agwa ku lusagazi, naye enjuba yali egolooba eti ng'eneetera okutuuka ewannabitaka gy'eriira ebiwata sinnabikande, era nga n'olubimbi Bazibumbira anaatera okulukuba oluku mu mutwe. Bwe yatema bw'ati enkumbi mu nkolokolo y'ekisagazi, enkumbi yabuuka bubuusi, yali nga atemye ku lwazi. Bazibumbira yagenda okuwulira ng'ekintu kifuba bwe ebisagazi byonna ne byenyeenya. Yagenda okwetegereza nga lubaya lwa ttimba. Ttimba ono bwali bwaguuga bulamba. Bazibumbira yabuuka omulundi gumu n'agweri, omubiri gwonna ne gwesiwala, enviiri ne zimuva ku mutwe, amalusu ne gamuyunguka, eminyira ne gimusoboka, kata atakize n'endu n'agatakize enduulu gamubule. Ttimba yawulira atakize enduulu n'agamba nti kooti wano wafiira muloge, enduulu ezo zo nzimanyi tezireeta kirungi. Naye kwe kubuuka omulundi gumube kyoppa, kyokka gye yagwa tewali yamanyaayo. Bajja okumudduukira baasanga Nfonjereere. Serikale yaddamu kwekulisa nti yii, nga nawonye ttimba ono, wano we nabadde nnyimiriridde ddala ddala nga nkusalira olubimbi. Awo n'obudde bwali buzibye nga takyayinza nakulaba lugalo lwe wadde w'asobola kulima. Olwo nga ne Bazibumbira ensowera azigobya lulimi. Bwe baaleeta ekyeggulo n'ebyakayijiini tiyabijjukira, byo ebibbo byali mu nseko, byali badde biku. Kyokka abasibe baali baakamala okulya nga bawa Bazibumbira olugezigezi ngaba wabazibumbira olugezigezi nga bwateekwa okuwoza. Kopolo kwe kuyita abazibumbira nti bakuyita omuyo gwa mutiemu kabetwa n'ebisulo ne bimusula. Genda okutuuka mu nju y'omwami w'eggombolola yasangamu abantu babiti bokka, w'eggombolola ne mukama w'abazibumbira Kopolo. Olwamala okuyingiza yasangamu abantu babiri bokka. Kopolo yo olwamala okuyingiza abazibumbira n'akuba saluti n'afuluma. Ekkubo eryakwa lyatwala Kopolo teryaddamu kulabika. Aha. Wabula bazibumbira yawulira bubulizi ng'enzigi zikaaba era mpozzi n'enswagiro. Mu kuyingira kuno kubali mu nju tewali yabatunuulira wabula okusirika obusirisi okumala eddakiika nga kkumi nga balinga abaali batamulabye. Ebirowoozo by'abazibumbira byali wakati w'okutya n'essuubi. Waaliwo akasiriikiriro akatabulwatabulwanga essaawa ey'oku kisenge eyali ekontola eyakontolanga bulijjo. Mu kisenge ekyebbali akanyenyenkule kaatandika okukaaba. Mpozzi ke kaazuukusa omwami eyali agenderera okwebaka olw'obukoowu. Omwami kwe kubuuza nti, "Ye ssaawa mmeka bannange?" Muddu mwesigwa essaawa yali ku kisenge yakompola emirundi kkumi. Owaggombolola n'alyoka agamba nti, "Ne kalenzi gw'oli kajoozi nnyo, osaanira ddala nvuba, ate wano kwe kusiriikirira ng'eno bw'amira amalusu." Mu ddoboozi erya wansi ddala waggombolola ategeeza bazibumbira amawulire ge baali bamuyitidde nti, "Olw'okubanga mukama wo muntu mulungi akusonyiye, naye osaana weebaze nti oli nnamukisa." Bazibumbira yawuliranga aloota n'atandika okweyala wansi. Awo mukama we yamugambira nti, "Omusomesa yakusonyiyisizza, kyokka ffenna tusuubira nti toddeyo kuyisa mayisa ng'ago mabi." Awo kwe kumulagira agenda akuŋŋaanya obubwe okuva mu kaduukulu, ye bubwe eki? Bazibumbira yali ng'atawulidde. Omwami kwe kumbogoza nti, "Bakugambye towulira?" Bazibumbira yadduka za mbwa ne mu kaduukulu tiyaddayo okussa ekikko we ng'alika. Kyali kiseera kya buwanguzi. Omusajja yagenda ng'emikono giri mabega okudda ng'alya butaala. Ewaka yasangawo abantu bangi abaali bazze okukulisa omwami omutemu. Naye ekyabajja enviiri ku mutwe omusigire kwe kusooka okukulisaayo bazibumbira. Naye nno nga bazibumbira tasalikako musale, yasinga okumutankuula ye mukyala mukulu yagamba nti, "Ngozze weepimye ssebo, ffe tukutya, tolwa kututuusa ku ya Koloko." Koloko yali musajja amanyiddwa ku kyalo ng'omutemu, era bwe yakongojjanga omumbejja Nnamaalwa n'omala omutambaala ng'ayinza okuboggolera nti, "Nnyamuka, oyinza okundeetera ttabbu wano." Baalugera dda nti ayeereza omunafu y'amulwanya. Bazibumbira yagenda okuwulira ng'ajula kwabika ekituyu, kyeyava ayanukula nti, "Koloko gw'ogamba ayina amaanyi ge, naye nze gw'ogamba obwange nzaani? Olaba siina na maanyi geegaana na bigambo binnumikwa ku mugongo." Awo mukyala mukulu baseka kwe kumubakira n'amugamba nti, "Munnaffe, eyo mukomera wayigiddeyo n'akazigo, waliiriddeyo akazigo, yiiii, ng'oyize njogera munnaffe. Kakati oyagala kutukuba? Wandirinze nno munnange." Munno n'akomawo n'olyoka ng'aŋŋala bw'otyo. Era yali akyayongera okwogera omuntu n'akuba koodi ebweru. Omwami yali akomyewo era olwayingira ati abantu ne beeyala okumukulisaayo nti, "Kulikayo ssebo." Era mukyala mukulu kwe kweyongera okuloopa bazibumbira, "Wuuyo y'abadde atusibako akanyaaga." Omwami kwe kubuuza nti, "Yaaliwa?" Awo kwe kumuyita n'amutegeeza nti lwakumusonyiwa, naye yali tayagala kuddayo kumulaba mu makaage. akasirikale ka akasirikale kakava mawanga kwe kumugamba nti awo oyo bo kumusonyiwa lero kuba oyo kumusonyiwa no yero no mulekawa no kuba kweyulira mpiri ku mugongo abaliwo kaba wa kibbo kyanseko ne bazibumbira kabula kataseke naye musigire kwe kugamba nti baawo nawe kava mawanga kasoke dobera kuno era toyiganga Luganda wano ndaba abakazi okulubeseza baganda wano omwami yali yekubyedde ekisenge era olwadda yadda na bukunta bw'abazibumbira n'abukasuka wabweru nga bwamulagiriza nti siddayo kukulaba mu luggya lwange oba ogenda wammwe genda oba ogenda wa musomesa wo y'anaasobola entwalo eyo genda wano bazibumbira yategeera ddala nti ennamuseetuuse ku nnyooge yatandika okwoza ku mmunye naye omukazi oli baseka yamubakira mangu nti asikondo kaki abadde ki bakukubye nandiki bakubikidde bw'ogenda okungula ab'engo ndaba be bangi mukyala muto yali yeddirango nakyala ono we yali mu maziga yateeberezanga nti ayogera mazima naye nga ani anaamukkiriza kyeyava adda mu kubutika amatama gokka musajja watu bazibumbira ng'adda mu kukuŋŋaanya buntu bwe bwe baali bakasusa ebweru ye nno okugambye buntu ki gamba kabulangitike olwo nno obudde bwali buyise nga budde bugenze mu ttumbi ddala emizimu n'emisege we gitandikira okwekulubeeseza era n'abasezi bwe bakyakyankiza bazibumbira n'afuluma ebweru okwegatta wamu n'ebisolo eby'omu nsiko ng'ava mu bulamu bw'abantu yakungujja naye nga tamanyi gy'agenda obudde bwali buwoolerevu ddala ng'eriyo n'akawewo akameketera ddala akeezi nako kaali keememula bulungi mpozi okujjako lwekekwekanga mu bule obweruyeru ng'omukka ku ludda olw'oluguudo yaliyo obutooke bwa kisubi era endagala zaabwo zaali zeewuuba buli kaseera akawewo buli kaazifuuwangako n'ebisiikirize byazo wansi byazigobereranga olaba w'olabanga omuntu okugyako ekiwuugulu ekyawugulira emitala ensi yonna yali nsiriikirivu n'amayenje gaali geebase bazibumbira yali akatambulako wano wali n'awulira ettutuma nga likaaba mu ddoboozi lyalyo ery'ekiryaz'amaanyi bannaake ekuba omunaku tekya abazibumbira wangala byennaku mpozi nalyo lyali mu nnaku nange kamala okuwummula bannaake nteekateeka eno
1: Buka, n'okubanguka mu lulimi Oluganda. Owuliriza program Inclusive Lulimi Oluganda. Wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kweziko na sao satu weze kilo wakarimi fenanga tuongeza
1: ata wakini babe mbuzi nesirika nese kumukazi sisirika
2: nesirika
3: usarungo sarungo abarongo babo ba mjei kawato
1: bange
3: baka watu sibabo
0: agafa ebu mbele anti amagezi zega kuyamba
4: dizijia munta andikirawo nzo buongo nina
0: wadina buongo
2: senge lebe kutusa wabi nape tuwebu za chikafe ya turekela chi
0: kuno simu za nyobu za nyo wabula kuju debisa sa wamune biyo kuhiga
5: otuchanga nga buo ya gala
4: never chance it
5: bozi nana oli nange vodeno kone kwa sako ngo wecha mukiriza
0: agafa ebu mbele bilidu nako kufa kubalazo kutu kondo kutano sawa satu paka nyeza chilo wano kuradio budu radio yomu tuwabuli jao